0: Bejong Longchen Nianchen Li Kongje Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongje Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
2: Sengelenge Kongkamzong. Tereng ne Benda Sunbi Tse Hyojuk. Shinda Ngabi Tse Nyi. Reza Benbari.
1: Tendi Lenchen no Kyujun no Dun Zuo Na. Nga Jep Jiahi Nga Zu Du Chin Zhen. Lire Ka Ki Nga Zu Bi Ka Hi. Ngo Zhu Dam. Li Zun Nin Dui Ji Tu Ni. Di Hi Din Bi Chua Du Chi. Bi Zun Lu Mi Hi Yin Yu Bi Guo Da.
2: Rang Zhong Je Rim Ka Zu Cho Zhen Zuk Je. Li Nin Du Mi Li Zu Ba Dong. Nga Zui Bi Zang Ba Su La Du Chin Je Cheng Bi Yu De. Zu Cho Zhen Zuk Je Nga Zui Ba Jiang Bi Zhe Sim Chun Ba Si Bi Go Ro.
1: Nga Jie Nga Su Ren Zhong Yong Je Sa Gu Ka Ki Ni Mang Pyo Zong Cho Bi Ren Ni Yu Gu Je Hi Gu Ba Yu Gu Ro.
2: Gama tse denje lhasa zhung chir je, nga ji nga sui rinke denja gansung so je le dun la da yip nangwe gor so yin.
1: Xia la, lian qin je nung dun yi chan nang si ro.
2: Nga ji je si nga sui dui qin la, zha je xin chuk jia dui bi zhung chir ni, yang xin jia qi wi zhung se bar. Le ri ka ke nga sui bi, ga ji nga zhup tong, le zun nying dup chi to ni, de si din bi chua dui chi, be zun lue mi xe xin yu ba zhi. Xiam la di gor je san ju sen ro. Nga ji rin hla si shou du che song kui to, nga zo xe tong nong zhi xe bi ca lep si kyo yu. Le dun ba zui le ne ten song xe ni, nga zo xe tong top ju gen lin xe kin yu ba zhi. Hla sa ga go bar go shou du le go ko yi ko zhang yun ba. Liu jing ge, nga ji xer je, nga zo xe tong nong zhi xe ce. Nga sa du bi mong tu song do, hla bar do nu ju sa bi lang kor mong tu song do. Nga su rin le ne ten song xe ni, nga zo xe tong nong zhi xa ju gen lin xa ju yin xe song ba zhi. Mringwa sar yue bi ling kui je so dun zui kong kui to yong, le dun ba zui nu ju sa bi lang kor pa yin yu ba zi. Bei zhong sheng cheng je si zo chui chen yu gong se yi gen kor wa sun yong ge. Nye du, ngay zo mang po lep jing do bi, ngay ji rin ngay so ma ya bar, ngay zo shen zhen xia ju gen ling xia ju yin xie sun ba zi. Yang xin jia qi wei gang zhong sa toro, bei bong yar zun je nan bi keng. Tabshu ka ge jeshi nye zui bin bebong yar zun xe ni, sa tui banjur biuda gongpi yongjur tun jen jokin yu ba zi. Nga ri bintin tang jen je zoni legin zuk zun xe sar, adun ba zui le ne den song xe di. Nam zhang zuk zun xe ni, nga za mang so ji cui kyo zi dong, zhong qir pi ji yongjur be zun xe yin yu ba zi. Ning zhi bo zong do, ramo xia jin tun le den yi le dun ba zui. Tun bop den bo dong yung bop panu yongjur be zun xe yin yu ba zi. Xing li ngui kong pe zhong yin la ngui kong ge ga zong me do je bi ngui zi xeb yu zho ka ge, mang zho zhuru ngui zi te je xeb yu zho pin yu ba ri. Chen xeb sa tui xe zir, pe zhong chong nor gong si yi xebi cho bi marin wei gong chab zha xe bi der zang me tab rin nui je ge den zha bi tui go chong do dong yu ba ri. Pe zhong chong nor zheng zin tui li do dam chen yu gong si yi xebi wa so nam ci rin ge. Zheng yi sar xe xe ni jia qi zhe xu bi gui go gong yin yu. Nga zui jia rin tang na jun zing tong sar tui xia ju de yin bi, jun tui bai zun xie gui ngay zhe jie sung ba zhe. Xing li ngay kong bai zhong yin la ngay kong ge, ga zong me do jie bi ngay zi xie bu ru ka ge rum, yang jian de zun ji. Lang cui zi dang tong, qi li xie jia deni, xing zhu gui jia mang cu cu ra xie bu rup ju yin xie sung ba zhe. Bo zong ramo xia jian tun li den yi le dun ba, yang shen yuan ji. Nga zui ba gang yi la zha me si, le zi qi na yung bop de wei mang wa yong si jie sung ba zhe. Nga ri bian qian tang jian nam zhang zu zhun jie le dun ba, Li Jianping ge, nga zui la dian ni sar dui jie rin tong dui de, sa gui pei jie yong jiu le tun qian jiao ju yin xie sung ba zhe. Nga zui ba mang bui le ne dian song xie de, zi bi bai zhong zu zhun xia jiu le, bai ba nja tong, zun ba tong xie tong xie mi yin. Nga xie ba Hong Jianchen ge, nga jing nga zui rin nga tong mang bong du jie sung ba zhe. Hong Jianchen ne la si nga xie ba xie yin ba tong, lo ni gong kong la jia yong nga jing nga zui jie xia ga ra yu. Dalo nga jik nga sui rin, kong tong le ro zu ngar yin chum hiong gangzar xue de mang cho zu ra xeb yu zhubhin yu ba zhi. Hong Jianchen ge sar gui bar, cho wa na ngak to xie wa tong zha war, ngak to xie rim yin chum zhi sa ba ri top ji yu. Nga sui na zi ji che xue yin, cha ba bab du to da ge sem gu rung o lam kar yi zib xie gui bi zheng gui tong ngak jia xie du sem nong zhu xie man zha wa xie cho jin do jie sung ba zhi. Nyor xie wa su nam ci rin ge kui gong jik la nyi zhi tum zhi nga jia ne sum jia bar ndu. Nga ji gup tuwi mongwan dupi, le ka ta ma ki ganga ka zam yue chong. Tum di re re juan cha me bar, nze shue bi lang nong da chui top du, lo depo tong ga zor khenpon du jie sung ba zi. Zhongqir tong zhongda ni zhongse bar, ngay zui bar wangwi tuichin nday nong. Ma mangpo hi ka lene tensong xie ni, ma sem gwi tamju tuichin yu. Ma zho tukbi lhasi mekor bap suksu, le dun ba cui semza kui pu xianzhou nong xie gen congmara xiebju dropin yu. Loka zhongqir menzi kongto, men dun bi ngar yin lene tensong xie ni, jachi mang zho cui detong song xin yu. Zhangar kiwi bi xiangtang ge xianza zongto, zhe kho dun namzhang kor ju ge le dun ba cui ngar yin dikki la xiebhir xie xin, kio tong zhe kho dun xia ju genlin xie yin yu. Ye zi zhongqir dingji zong, zhintang zhongdar naktang zhongzuru, zhongsep je kekwe leji ba dong, zhongzui lengong ni je bunkha ge, duichim re re xin xue de, tangzang mang zho je yunba panyo yong jiru ju dun ro xie xin yu. Dingji zong zhintang zhongdar naktang zhongzui zhongsep kekwe leji ba, ga zong chamchue ji, nga ji ngay sui rin ge cong du to, ngan zui zhongzui tuen zi bue pa dong, men za bu xi zi so cong ro xie de, mang zho lan ba pa yong a xia ju yin xie song ba re. Na ju zhongqir xian za zong, zhe dong kio kho dun je kur ju le dun ba, li ming fang ge, kio dong zhe kho dun xia ju bar cham khe me bi, ngay sui rin le ne ten song xie de, mang zho la xie ju drop ji yin xie song ba re. La sa me kor bam su, xie zhen kho ju kor kong ge dui jia wa, nyan yong pin zho ji. Nga ji ngay sui rin rui ba mang a dong, ngay zho on zhen mang wi, ngan zui le ne ten song xie ni, xin zhen den jia gen lin xia ju yin xie song ba re. Ngay zui la ten ni dui rup je nyam zang ngan ba xie. Mbe tab la ten ni di shi den pe nyong jor de. Yang hing jia chi we sator, nge zui ba chi tong mang pu le ne ten song xie de, we tong chu we nyong jor de hing yu. Li la zuan hing nying ri chi we nge zui ba yong la gui bar de.
1: Nga zoro bie zang we nying de da, nga zoro bie nying de, zui we nying de chi da bar hiu chi dun chi. Rang yong chi ren ka zu tu zang zu chi, le ne yin du mi, le zu ba dang, nga zoro bie zang ba, le nang za bie nga zoro ba chi la, du qing jie chan zhi hiu de. Zuo chu zang zu ji nga zuo ba jiang bi zhi shen chuan ba de xie yue, xian le de gu ji san ju ru xiu gu yin. Nga zhi suo chu du xie yin bi chuan ba ne, xian zhu li jie ta sa dang bu ru le ga xie ni lu ju yi zhu ju ba dang. Nga yi ba sun du, ga xie li zun dang ya tu ya zi yong ru nang gu yue bi. Xie lu ni du ni jie lu ru, ran xiong zhu ji nga zhi nga zuo ru bi zang wei zin da tun yong yue. Nye qia ran, nga zhi sa gu ru zuo chu ji li dun ba la yang, kong gi qian du pei ni, kong la chang zhi xie ba zhi. Chunpar jie sanggui para, sakur su tu jie chanjra nao ru pe ne chu yi tie gangara gari yu mi dang, li gi tie la gyun ku gari yu mi ganzhi xie cha na hiong we, sengur qinpo tai hiong. Ram chi li ni dian song xie de, yin zhu mang zu la xia yu diwe le ba zhu ju yin xie xie ba zhi. Nga di sakur su tu yung dun chu yi xiu du li gu ko yi ku chan yu ba rin zi du ji. Da lo nga zu ru bi zang para chanjra xiu ju di xiu yung dang li ri gu la che pa ma zi. Nga zhuru bie zang ba gindar yun sun la che yue. Nga chui nga zhuru bie zang ba choro che bie, gangar sir gang tui hi ba dang kun choro jiang bie, zi kyung si ju, duen choro ya bu hi ni, kun zi chui nguyen ku gong a dang, di tang song xiong su hi ni, tukuru gang zip ta ba xia ju yin xie xie ba zhi. Nying zhi zhu qira zha yi chui jie li kong dang, xiang zhong da ra, li re ka dang, kia kong ka chi jie li yi li zu ba zheng zu hi ni, tang tian zhen du ru nye ba zhi. Zhou zhou wen zhen du di ju, zuo chou zang zu jie du kor dan zi wa jiang luk chun ba la xie yue la. Zhen du xie yue du, zha yi qu zuo chou jie da dong, jia ke dan rang xiong zhong nying zhi zhong qie ji rin ba sun jie nga zhu ru bie zang wei zi ji qin ni tun qin jue la du qin jie zan zhong yun bu yang zhi ni. Kong zhu, qia kong ka dan le de ka nong po wei li xie la tu ji qi xu yue ba zhi. Nying zhi zhong qie la zha yi qu xie jie zuo chou jie zhu yun ba, zhao ping sha yi xie gu di. Zha yi qu ji li yi li zu bi li yu ru chua piu sun chu su dong wa ma zi. Li ge nga dup jiang se wa dang qie ji, li kong dang li ru wa ji tun zhar yang se tu dong yu. Ngan zui mun tu nga zu bi ni dui dang zu yu ni dui tabar dong ju yin xie xie ba zi. Ni xie nong, yong yong ji zhong qie dang sa gu ru di yin zong dang qu ka ge zu chu ji nyang gu ru tu nan ba ji ri ji chan zhi ri xie gu ba ni. Li dun bi ku yu zang zha wi li zhu xie yu dang nga zu bi xie ru ji nga xu sa zi. Di yin, di kor ji xia yu di ni jie su yu di, li zu man cu dang jin zhu mun zhu xie tu, li zu bi du ngui ji gun ku dang sun zhi xie di, nga zu rung gen sun dang ken wang sun yung, zu cu xia ju su xie, zhe yun si ju zhe da xie yu, xia te re dang rin ba ju, li zu ba cu dang dang si yung gi tu kuru si mu dang, zu cu ji zhu xi cu te ba xiong wi, xie cu yung ya jie yung wi, yu ren no nga zu la zeng ju dang, nga zu ba ra tu kuru, nga zu ba ra gui ye xie bi nan pa zeng bu xie, cha ba xie yu. La si, Zhang Bei Langgu Jie Ka Lu Wa, Zhang De Jun Ji, 当当使用的人用一切手术机透过了什么作用？临床识别里端把血液病人呢，按照做血检的经过血检查呢，若把充满了血液包，这就引起血栓。白中着偏偏子看个里端把这些测量给。
3: 例如，现在肝炎又被强调了，透过接触到那个买来了个么儿，你通过参照那不得，透过这些血检了。
1: 那就种起来一切做出来。

0: kalwa so, le nam sabi nga zo badam degen, jenju nye do badam kuyo zangja so la ka yon ne xia yu zhuba le, le zo bi tom nang dan yi nang, denja jen nang wa ji, do do tong yu ji xie ba zhi.
1: Ndaka le kong ne ne zu besa ra, nga ji nge su ring, jong yong je sakwe ka ka, ne mang pyo zom so bi ring ni yu kor je xie go be ni, mari ka ka mang so tong, yu go wa nam zon nang den bi nge su hi ga tong to ba xie yu ba zhi. Shinda nga bi ci jing nye je nga zho, Lasi cesum tangto mh hajang mangpo lewe batong, ndakar ngaji ke tajuk nrendur nyan xewe batre. Shegwe no, sui juin che tajuk tong taza soche namchang kujik xewe batong, taba cui xiang cho pi taza la zingmoa cui gasu khenpo tobe batre. Lasa chong che chenguan cui, rinni yue ko cui tong tangzu yi shu je, cui chang gazong chue zhen che. Ngan cui mi yu zo ne, mang cho cui rinni cho wa pyo sum cho su tong ji dayen. Jia chi chong mo tong yue ko wa nam sa yu ngun su zingmoa pe para gasu xewe yin xe sung batre. Nga ji ge nge sui rin, nubu linki nong zhung mu tong yue kuwa mangpo lewe ba zhi. Yue kuwa wang la zhi, nga na jiangsu ni yuwa xi yin, nian dar qian di tuan zi mangpo nubi do zham nyo zi yue jie sung ba zhi. Xinda nga bi ci jing ni, nubu linka ra rik tui jian zum xi nyer yue ba tong. Zhong yong zhi sa kui ka ge bui li rik tui tuan zi nye xo la njem tuan xie yu bi nong. Ma ri zhi jian kui tong, la xi zo za su qian di tuan zi mangpo yue ba zhi. Da ting zhi nga ji nge sui rin, Nubu linki nong lamu chab dung tong rinni kechi soje chen ten xego mangpo bai juin ba zhi. Bai juin di di di lopso rinni juibi chen yu gongsi yi le dung ba cirin lan zi zhi. Dada nang ngan zui tuan zi zhi. Tuan zi nda jingka nyugbo ndo ge sung ba zhi. Nangar zi yang ro mangpin ong xuan ma na yi kele chemzo chen yu gongsi yi gen kuruwa rin zin do ji yi.
2: So di ngan zui ki miri ki kechi ki tenbi ki lakshi ki dinde da tobya si nian mandruwa ni guanjia si nian zhaman da sugu yu la. Ngan zui ki tobya di zui gyuzan pyuzan dinde yi la. So sui ki nungbe tuyungul dea zi niyaa ki ziba si nian mandri, lu ki daya si nian mandri zi yandia ki sujia jinba mandua samgla ki dendzhaa ya gu yu la.
1: Shinda nga bi ci jingi, bwe xerju je ringni tong yuekor je ngocar ngan bar shebi jenzom ki kiamdor niwa tong. Gab jebi mangdang je kiamdo, bwe xer mudi kebi ringni yuekor ndawa go cuk yu bari. Khyamdo zhungcher je rinni yue kor sabzha tong, yue kor lamdik njemtun xe ni. Khyamdo rinni tuan kong tong, rinni yue kor tuan li nyamzhi pijin rojo ro gwe dik tong yu ba zhi. Khyamdo zhungma yi xi ji, xe go deyi bwe xerju je rilung zhe zhong tong, ngui min xuya rinni ngun ba xe ba ma zhi. Ma tiwi mawa khyamdo ro yue kor la yung ju yi wang cho yue jie sung ba zhi. Khyamdo zhungcher je rinni yue kor wen jo roa, roka ci xi ji, sar ji rinni tong, kambi ngui min xuya rinni, jia di nalam, Zang sum shekam tuan kong ke ngobi she de, lak zhi yue kor sab zha tong, bui le lam ti ye tue yue. Ngan zui jun tui sheko na so bi de, mat tui mawa kiam dor yong ju tong. Jun nga luan toba she ni, kiam tui rin ni yue kor tuan le bui da gong pi yong ju ro hiong di sha ju yin xie sung ba re. Shen da yi bi ci som ju ni ju gong mo, lo ka zhong jir ye long rin ni ju za chum kyu ngan so le ni sheko cho xin. Zhong mo tong sho ki cham ji ni yong wei yue kor wa nam, him zi chab rin tong yin yuk jen je zhang zi nyam le nam zhang. Ngui mi xuya rinni je zenu nyamlin kui. Degi miksa to nyerwe bwe xiwi jingzhu tongni lo dunchu tonga kuwa xebi yikzuk tong, balin ramo je je nyamzhi gadun la rui yinwe ba zhe. Loki ramo tong balin yikzuk kebi tuanzu je zhu xigyunba sunam ngui zhub je. Dari zamchun jimtun xe de bwe xiwi jingzhu tongni lo dunchu tonga kurchun je yondo qenpo ngui ba xe yu je sun ba zhe. Dengi gongme rikza chabdun demo qiwa tong, chabdun ba cui lu la zabchur je ni Bui min yung kong je rinni ju tui mo ma yin bi yin wang chok yu ngan ba shi ba tong. Bian ba di shi tong. Dan chui a di. Dan ba jan chen so zha jian ye ba ye ma zui rim ji lo yang long yu ba zhi. Lo ke zhung ma zha chui je. Rang yu ni chab tuan demo qian po nanda da ju xiong wa ra ha jang ga po xiong. Ji la him zi nyong rui tong zho sen shi sa ya po xi tong jo ju re jie sung ba zhi. Ngo zhar chi wei xo ba ge cien min nam ka se wa shi ba tong. Chum yung ge lo zhun li lo ke yin wang chok bi cien min zhe zhong xi zhob yu. Mamey namchu tongka luwe bi, tsemey kayin so yege tong pari mangpo dropkin. Yalong rinni gyoza chumkyu nyerchong sheba ju. Loka chongcher je rinni yuekor nyamchi gongpi yongjiro, duicam yongche zeshu yu namche neta sabahi xiongyo bari. Loka chongcher yalong chongdui nyerchong tsemey genchuk gongsi yi genkuruwa, benpa yuendenji. Chumkyu nge tsemey zenchuk ngawi piusum chosu tongni. Rinni yuekor je kuyuk zabtu tongde. Zhongma tong yue kou wara, yin yuk nambi rui zi nyamlin jin toba xia ju yin xie sung ba zi.
0: Daga li kuni bai ni cura, yung tangwe jie shu yun ba rang xiong ju ji chu xie gama cai ting jie xie da yi bi cai sung ju yin. La sa zhong jie duo, nga jie nga su yu ren ge, dian jang ge sung tang rin ni yu kou la dian dian, zi hui la gu bar dung cu ru su la da yin nung xin. Kong ge, nian kang gu ba tang dian jang ge ni xie ba pa jian ju ju ru kun.

zilang bi shu le da ge ne de bi ni le ngang zo ang dang bu di da chi lang si di le ching ge bian ju ge kap jo zo le di da yu bu de er chi da yu bu ge da kan si na yin zhong si ne da kan ga da pi zun zo gu shi du che ba gu da du che mang zo ni ji che ge sam lu du chang je ang dang bu ku yu le che je da ngo si bi ge le ge che la gu chang ga zu di da mang zo tem ra ni ge zhe ang si da chi mi ren ne chen ge ge ngab chi la chi ka de cha ku di nam nin se me ka len zo ha me yo su shi du che no da da ne ne cha cha ngang zo ji ji mi di ku yu gi le ga di li chu chi we man ze da mi chu lo su ye le ga di da di ka yin se na chi si shung gi pe na ma zhe wo to bo du che ten shi da ngang zo ji zang zhe yin ra ku yu yin ra mizhu loo si wu liya diyo yinna dha tenzo gandara liya chi guwa wu chi shi yi nang liya dhuwa la dha dhu shi chata gandzo laga di gui ki cha cha na dha nye dung yi sik ji yi jinda dunbi tse chung yi da chok sum ne guwa zu je dha danda ba dhu nu se dha di nang cha cha si shung ge gandzo la gang ne man nang gyo di mizhang zhe la ya mizhu loo si wu ki liya diyo biya ki to la gom ten dong chi dhu cha cha su Da dom di la di chi kya da ngab si tam da nga dong du chen nang su. Tim di yungi kya chen nga zu zi ki mi shu lo si wu ki da le ten di pe gu di an ngu ne zhang ne ka nyi shin tu chi pala shi du chen nga. Da di gang li ya nga zu ki chik di gu win lian gang ki da cho ka ne chab so chab si nen ra da du chen zui lin chab si nen ra da meng shi zi du chen ding chen da nan ne cha shan da Tim Di Yung Yiki Zheng Yiki Mizhu Lo Si Wu Le Dindi Da Lo Tra Yin Din Zhe La Du Chen Kyo Simba Da Da Nene Cha Shana Shugu Yiki Mizhang Nishu Zheng Yi Zak Sun Jumen Do Ganga Du Chen Lik Chub Sin De Bala Da De La Nga Nye Du Chen Lik Chub Simba Da Di Nang Cha Shana Mang Zho Yi Chik Den Jho Duma Song Shuk Chab Du Chen Nang Gi La Da Ganga Yi Anzu di gui wun liangang ki uji gangaya ki kalya shir kyaw si chayda Da du chani jik ting chol yaw nang ki Da ma sebe cha shan da anzu Nyatung is tak chi ki Chini nipi tse nga la zi len du chani cha shan da Anzu ki lagang di gui ki Da tenki chanpi ki Da suwa Zi ri nang cha shan di jik Benju ki meng shi tsak kya me yosar shi Du chan nung Da di nir nga zi Dwaane, jik nam yu kawin yu bai nian ra, dwaane patsu ye jen, kansu meng shir du sen, chun chi ri che jen. Da dan dan ne cha shan jik, ten cha yu nu la, man cha che kyo si ne, chi dong ra du chen, ye de. Da jik nye dong yu sen ne, pa da kore yi, chong zu yu ki da, nyam di bian ju, yung gung ri che na, chi lo ne, du ye yu kyo ri che. Chi gyata shir ju sama sama chi, du cha da meng shir zi yagul cha di. Da du cha yung di da rangi ki rangi li chi yi man ji sar chi pao li. Da nye dong yi sar ji lo ki chi nang nyi bi tse nga ne, dan da zo ki pe ge li de bi na. Mu ne chang ne, ngan zo ki pe ge di. Mu ne, ngan zo Xi Jinping la sung bu ma ngang xin, pu kyung da bi ki pe ge lang ka li chu ki ba pong da. Du cha ne, bi zi to yi pe ge du cha ne. Roshin yub songda, rangi ne che ne, gazo che vrush du che no. Da jiki patsu dhuti mangzo ne cha che ne li, tsu debi ki nam gyu dhiba debi ne li, da ganzi legal, chumche ri ten sha san zang zhi. Da ganga pali zumshik shiri da, tsu len zumshik shiri du che ne, ganzi ki, da penju kapcha yi nen ra, mangzo ki tsoi chu zi yi nen ra, ganga li da legal mo song. Lamlong chungkyo. Da tenzu kanga, chik ne chenang anzu ki, ui nyi ki uchik zuki, bezin chepta, chik chik, tunji chepa, tsiku chepa, tu chamdang. Da nyi tena cha chan, da mangzo yongki, chal nam chushi ne kya chen, da anzu lagangdi, pizhe tovi ki, peke tol duk chen, kyu kyu bati, da ngun se devruchi. Da rangi ye to che sem nang samdang win da, kavrush duk chen nol. Tajik nganzu yi pege ne cha shane, tajik lagang di gui si di loda zonggi zongzu zongli sumchiso yi na ne jena.
ringi malamne, shengi uji kangaila gigume, takinazati, munetangne, benjo, bizetoi pege, langal duchen lishan, duchen rugi, tasujan kaleka chilitili, mutin petsun chias, losuji kagaje, de uji kangai yachik, pazo de nele, oh, manzuzo chels, meda, duchen yung mare, randi ti rot. Ценен гебрис синес мидвор соз же кабрыш ту чигмал манзоли шевчу нелета чигманзо анжи тани на шешими недон нистэгжиги пандэбги манзоги сам тондана танда нечен манзо янзы шечиги денжог логарж каси мебадан анжи шечила горе чингжи шлис мена манзол кэчи ту манго дели кенби лечи ту манго чи танда анжиги 갑자네잖아 다다능은 康帝也 제디바지기 그거의 거의 저의 기도하는 엽적한가 다 딩럽진 글글이 리엔고 다 매치스 건지 베지 동주만고 어들 로이 엽제된 저 베지 동문세 된자이 토드벌이 년가 잡신 어디 내기 즉 샘대다 년가 세헬체 아 거의 즉 년군이라요 그나저래 시기 다 년군 대형 독한세니 자동 클라세 두스캐르세 쇼시 대도반 난기 즉 녹도비 낸다와 두근 주문 좀 마도 디게나서 카디 초에 냉만 봐 어도 제제 다지 차긴으로 어도 준제 영관도 가보지 어도 다지 당연히 지인에 다지 딩인다 봐 소세 낭네 당 안 되기 내무 딩원 구지신다 지티 소세 낭네 샤고 신락스락스 계제 디에 칼라님도 고에제 쇼사야바 다

singa zhou bu nan ba ting di bei zhong long ting ning ting li kong kam ge long ting jie nga dang ni ju bi xu lan xie bi le jin nan zhang xiong jiong jie nga zuo bian zeng men na san zhi la dang la kan de ge jie jiu dou ge jie dan ji tue xia di cham de nin ju zhi jin le jin di san gui dang zong ji ba cai ling duan zhe dang nin zhen xiong qin luo zeng xie de xie xie qin gui nan qin cai wang ba zha la ji yin da zu ma ci xin

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancur.
2: Sengen ba zo gong kang zong. Xiam la lo do ni düsa sancur nian zhu xiao ji yan. Che dong po yi xie ti ang da to bi wei cha jin la yin na. Ni xi kong ji si xi chep kong. Den jia o yun leng kong yong li kong ge. Nga ji nge sui ren ge tuan xi den jia le dun de gui jik xie de. Sa jia ka tong chen ba ka ge. Dui qin ren tuan xi den jia le dun la xiong li jeb ni. Miksa cipki lezui gosun ta jikdu xeba dong. Nyanka yubi lezui jung qiwa dong. Cipki gosun nuntin xede. Mama mangco ji ciso dong, jo nor ji denja dong. Shizu denli songxiong xe gui bi langja dunyo ba zi. Nga ji nga su ngo chuba dong. Rimzui xinzhen bu yi nga ba xeba yin na. Ni nga yi nga sui rin. Shizu yong ji kui kong zhuwi mna pangzho chong xe ce. Matin dong xur gyo nga dong, chi nye dong sen so yu ba di. Lu ju ji du chong bi zin to tokyo do yin ba dong. Sa jia ka ge qin din rin ni yu ko xe go bi ni, man nam ji nga sui chua pi zung cho su dong yin ba zi. Nye du, nye dong nye ki zadu lu ka nye bi gor dong xur gob jia gyo nga sin bi nam sar nye ji di ki sar ji nam zang ji hip to dong, gui jik meng yu zhe sin xin. Zo li jab xur dong, lu du kya chin, cho du jun kor pe xu su chep kong gyu zhu ge nam zang zhuk dong dun jia la ge chun meng yu dong jo xie ce gor dong xur sum dong jie jia gui jik xie ba dong chep jik. Zhe nye ru zo kor nying shui dong, nye ju sar bi zhong jir xie xu lang koro. Xing chui nying shui komi sar jie jie la motu jab shor xia jing ba zhe. Xin da nga bi cei jing nye ni zong, jie kub ji cei ge, jik le ku duen jik la dar xie gu cu bi nong.

0: che nga cha ye par ni ma na ta pe da sam pa gi chi pa ju ni so khor pa ga nga cha nga ta ni che ju ni ki na ne log chen so shi da o ni che ti na so ngi da wa re le dab da an jam da chop ju re tel ti na ne pe da sam pa ndi dab da te chop re da o ti ne pe da so pa gi chi ju ni ne pe da ye pa gi chi ju ni pa la pon to ka na ki si na pon to te hel ki da o ti ne mon te do ro ko to ri bi chi si le do xia ta to su zo ke ne yi kong go ka na si ti chang ma chi to pa ta su to pa xia xi je tap je si gu pa ta za ta to chuan zhen dao de wo so jiang za dun de bi za ra song jiao su le bu xia gu ji ta ti na la zo ro ko ge o su zo en na ri za ra en na ri te gi la a song jiao da hong go kan zi zo ge me ko la chen ko zu dao ti ne ci jiong a che nga cha ni ni ci ju zo che nga cha ye pa ni na ki dao tu zu xia ya na
1: ci ne xiao lan ge nga cha ni ni ji ta mi zhang gang xin zhe chen ba xin gun de bi ke xiu le tian zhe xie qi ran jiong se qian de jie xin kan nam de zhen ngan de xin bi xin ka ka ge xie ba la xin ju ge xia tie lu sa de tu to de sa bian nian de xie ba dang gun de lo do men tu dan ye bo xia gu na xie de gun ne xin fu ni ma zhe xie de ne ni xia de jie lu zu ni do ha qi xiang de ru ji qiang dang rang ta le ni ye lam xiang xie de pu lu zhe bi zhe nga dang ni ge qi xin ni xi zan ni la zi quan ge dan ni na bie da sun ba ge xin ni xiu lang ge nga xia ni ni ji ta mi ran gang xin zu da ji ta ma ge tu de le ke xin ge tian zhe yi na tian zhe xian qi rang jiong se xian de jie xin kan nam de ren zi gong tu ban dong yi ren ge ngan de xin bi xin ka ka ge xie ba la xin ju ge xia ta lu sa de tu to de sa bian nian de xie ge zi quan ge qi la go li na la pu lu zhe bi ci nga dang ci ni ge qi ci ni ni la zi quan ge
0: ne ta da wa ri ri la ji dang ge ju wa sa chi me la ge kam xie che cho ri ri da o de pe da song ban dal chan so na jie la da an der ju wa me chu kam xie chi bi yo jie ka lang su pa ma na fi cha rang ju do chi Sebra tsi somne penpa ta mumer jokar chomi ten zombi dolong dang. Tsi nini la pasan chen donser lakwa nipi tuyabzang rupu sakota kawa poyong chobla toze. Ta dawa sopan di njunga kamkhe che chongre gugunar mech ni kamkhe che hidao. Jumsi tela tini yo che la kalong sopa mangyo te che tine namhi charan jodo che jude ni. Tine mksa ge tsi somne penpa ta mumer jokar chomi ten zombi dolong dang. Tsi nini pasan chen donser lakwa nipi tuyabzang rupu sakota kawa poyong chobla toze kawa poyong chobju ki togwa tisi orize tine chenko zui dao.
1: Zizi, tina peda sopa ke si imba tsi kwa lehyo nala tsi som. Ye, ge, jue, juji, juji, nye xe, nye ji, nye ni, nye ye, nye dun, nye ji go la yin zi kwen ge. Gong li na nga ni ge bai da sunpa ge da xin do di xio zar go, xiam la di rin ge za ge ci xio go la ngore do di xio na.
0: Tini ta tren ki za ge cip jo xio na. Tren na pu me da lu da wa sunpi ci pa ju zho, ji da nga pi ci ni, ri za pen pa, ga ma sar, njong chu sa lao, chui chi chua, ju wa dor ji, a di kal, pom taong xia da ha chi sang tu, tren nam go na ka ji nam go ri. Maru chusu ji da shiru chusu somba ni la dostun saam kail. Saani pyoos chubde za nima njongchu meni. Naani pyoos chubji za dawa njongchu saachu. Yini pyoos chug za mumar njongchu sami. Tain di bujo loto xio tsar.

0: Leci zombe pa dawa cere. Rojo pa kira namje. Kerkian cingku ki ma pada jene. Ayam.
1: Düsere sanjur.
2: Düsere sanjur.
3: Sengen ba zo gong kang zong. Xiam la lo do ni düsa sanjur nian zhu xiao ji yan. Che dong bo yi xie ti ang da to bi wei cha jin la yin na. Ni xi kong ji si xi che kong. Den ja o yun leng kong yong li kong ge. Nga ji nge su ren ge tuan xi den ja le dun de gui zhi xie de. Sa cha ka tong chen ba ka ge. Dui qin ren tuan xi den ja le dun la xiong ni jeb ni. Miksa cipki lezu gogzun ta jikdu xeba dong. Nyanka yubi lezu jung chewa dong. Cipki gogzun nunden xede. Mama mangso ji ciso dong, junor ji denja dong. Shizu denli songxiong xe gui bi langja dong yuba zi. Nga ji nga su ngo chuba dong. Rimzui xinzhen bu yi nga ba xeba yin na. Ni nga yi nga su rin. Shizu yong ji kui kong zhuwi mna pangzhu chong xe ce. Matin dongxur gyo nga dong, chi nye dong sen so yuba di. Lu ju ji du chung bi zin to tokyo do yin ba dong. Sa cha ka ge qin din rin ni yue ko xe go bi ni, man nam ji nga su chua pi sum cho su dong yin ba zi. Nye du, nye dong nye kza du lu ka nye bi gor dong shur gob ja gyo nga sin bi nam sar nye ji di ki sar ji nam zang ji hip to dong, gui jik mengu jay sin hin. Zo li jab shur dong, lu du kya chin, cho do juan kor pe shu so chab kong gyu du ge nam zang zhuk dong dun jang la ge chuan mengu dong jo xe ce gor dong shur sum dong je ja gui jik xe ba dong kyeb jik. Zhe nye ru zo kor nying shui dong, nye ju sar bi zhong jir shi shu lang koro. Xing chui nying shui komi sar jie jie la motu jab shor xia jing ba zhe. Xinda nga bi cei jing nini zong, jie keb ji cei ge, jik le ku duin jik la dar xie gu cu bi nong. Mang shui me me nam zhu dong, xio ba qim shui guo fi zo qie. Lam ji qi chung, sen bub dong ne je xi bi ne shui chen bi, xiao gu bi cei so. Jie keb ji cei ge ge xin do cui ba zhe. Cei ge sa ba la dar xie ba di, xi bi den jia gen song dong, zhe shui bi ke wang song xiong. Lezhik denja tong gorim denbar gongpi yongju goksong soji te cegi dekshor xajin bari. Xinda ngabi ce jingi, chongyo loja tong fujian loja yi tongmar xinxin

0: 人家孟家定到东华北军能地中国人来工地东西的马来吞着街都有街都这位我着下台下谁去一个北上秀就变成康哥
1: Tini benzo kong zo shibi ki tini koyun di na na ani mang kong tang tini sanin di ki ani mana la ani rini ki tini xia xio ani tanga ina du ba tang tini mang pa ina du tang du yin ba tini zi yin

阔朵地心之不迷嘎西拿林三天司马仪甘牛龙不是随口人都齐但那天都中间看给龙之里共齐四句到哪里一比零

ninge namba thando kunche ra khangge ungthe le kunje thingge ga thando hibi linche tungchra khangge ungthe ninge je tropo hinje ne lenche da zotang the sanja da rendu ya bo gangta yuen na ngantsu le khu dan jwa na sho ngantsu le khu ja khapra anjana le ko je go nga ye je ye so so ni gwe yin da ya mo

ngming la karma ti chonjer se tene lungba penjo ngeri zanda zoni ta ngoi su ji royang chele rang che ne ta lob jong royang lambu ti tho to ya che ne na ji ni dong chup sin na se thorum na se yi ta tang bung yang ye ji lob ta thorum de ji gap sun na se ni namgyu gungsang de la yang yang chongjin de ru kur war zanda ki mang she ji durup chiya ta go to the changya ko ta ti nas chi ko chu kya ye ta go ko chu chena chik chan da ki dangri cha jang ki sa ja chi mang da chi la ti tro so ki ti chung ta na chu che de ta chan da ti yul di la ti chi ya dang dang ko ti nyam ge ti chu chi ya ta chi go ti nam ge warang dam ni da min da ko la chi chi ar sa na chi jam sha de bu da hlo shi shi namgyen chik chowa kaangla taa chik mangtri di kaangla mi chasang loa yang chik shendak tang mendawa chik ngari mi chasang yang chik bizi chik chena yang lupo shik shik dintra taa chik

0: ngara thambo chik ta labda thon ga so ta chi lu rang ge lega chi chi thobya ti dang ti ne chi go ta nirmang she rang chi lo la ta ra tuk chena ngara ge chu se ti na chi ta sang ta ma ori chi labda thon me da turung lob jong du go ya so ta nang mi ke chi ta nga mo then ni chi se lu lega ta chi lob jong che dos te ga yes dos che re ta chi den na bu tem tem sar na te ti thol la rang shu ge lo je tem bu che ni lega da rang chi so den da ti chung ri ge
1: labda ta xie son ne ta ye zu tong ma hon dos de dong se ta xie da ta na rang ta de na na ta xie ri na a geng geng te leng ngar chi ta xie ti dor che xi na ti ne ngar zu ta di chi ta ge ra sa ka la sai ne rang di chhe ma sai xian da mang go song re ti ge ra ge na ko la ta ne mi ge a xie ten da a ya bu ten da lam do ka
0: ta ta sang pa tong ngar lo ta chi mung lu dur chi na lu chung ni si de ti nang lo la durup chi kyo rang che na kyun dom ni ta chik changbu wa kyo rang che ve na ngap kya sum ju sup tyun chi durung lu sip ju cham chik yang chik chik chang la ma sang chi kyo yang dita chik lu du teni ta sang lu du ya cha san ta chik chik chang la ma sang mang bu chi du go teni gen go chik zala chi teni yang chik zala song khan nin bi chik kya yang chik zala song tuk chen ta mi mang bu mi chik na mi nga chuk tuin ge gen go ten ta chen te chus lu chang bu chik chang du go chik tang lu ta sang mang bu chik go tuk chik yo tang bu ki ngari ki mang lu tang ya tang go bu to za chang ya go ta tang chok ngarang ki ta chik yob yung ni te le chen ne teni shin tak ngarang ki a shang ni na yi teni ngarang lung ba teni sham la kali kali ki ta chan da ki chik yu lung khak cha chang la chen ni dhe mang chuk ki dhe ba mi mang bu chung do re ta chik ta sang pa to ngarang gegen yang ten ya rang chen na chik ta sang pa to halam chuk chu chu chu wa sa cha ta lu tu ya ti ngun ya chen na ta chik ko lam sang yik phana gen go lu chik ta ta ting sang tap tiyo re chik lam sang khoro dren chuk chik chie te chik tima pa shan ta ta yin na khorang chuk lu ti tang gap su chik ta ki nyam gyur sen na mi do chik lu ku khyat tang go chik ta tiwe lup chung chi ya go turung chik na mu tui ne chik shuk kya chik ma chang na chik ko le lao tu chik nye den chik mo chung na lam sang lu chik ni nang shi ya ga ten ra re mi do
2: halai tinge hilung bala khong labda thunja te gowo yinan da shyo yinan da lukang da to nemin ha zo zong ga la ta ta sang cha ya na te nemin ha zo hie ja te ya go be ha jang chong do ka
3: ka mo de shi lo chung ma kan me ma ma gi gi te shi to du su le da la ta ga gi gi na so te lo chung ma le ni da chi ni da chi te ni
0: yā yā rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng rāng 我在这 say 的话，但这个是俺们要通家过生的，就是人家吃的那些什么。三六九单的，他六九一共做的，人家这样追上去，培育了少那些，他今年就六九那是培育了老的，人家这样追上去，少也就，你呢？他培育给了不能。 냠은 다 로파다 된다 망보 체도한테 딘나나 상가랑이 능미 끼지 내가 맞아 봤지 다 지적강 망보 뚝스 송그래 거랑 설해야 아직 땅 안 된다지 내가 된다지 제인 둠데 된다지 중스 이지 뚝스딘 땅이네 못했네 지 가랑라 양 딘나라 사자 딘나 뚝체 차르 못했네 지 양 견고 남네 양 즉 도롱기 맛이 된다 원아 즉 못했네 즉 갈업 나야다 되니 즉 굉장히 대량이 답결 지역에 된다지 삼로지게

0: le ngarang muthu phayu ge richu lungsum nyolne mangche de nebe gyurko nyebu de da rere shin chodu lekri che tho ngari ta ni gobe yang dar gyen ni jurab sarbe gardya dewe chewar mungtu ba chi gyi de the ngarang gi semda che sin nye rangi ki gashin da rangi ki phayu de shin jurab sarbe che la ngon nong mi gobe dumde shin zolin chi gyi shuk gyo
1: sege da bo cho Tengene kongdu sen chubani, ngay legungi jiksu chebe, kanjungi shungi shebe chiti li chenle, ngari gi menglu gyubewa, gamadashi chunjuriki gyuzi lambu korukgube nangdun teshi.

Losu chili kijin ge, ngar zu jie chug ge, chua ge rong chug ge nuba la yungde tuba ma zi. Zubu du da singhang su ji tila yang, pimpa mungbu yu ri zi di ge. Dan da zon zha de, zi, ngar zu ge da chajun kujo de, yamu ma jie yungwa hing ge. Dan ma zi, zu kang ge, nyingpi san zhung gubar dung wa. Da ro, li xian jie ngar du nyung zhe towa na, li xian jie da cha hi de, yamu ma jie wong hing ge. ngar zu ge da zu bu la yung da chab ma si rup de ge ca si la pen tu qin bu yu xin ge nin ban zhan yin na ngar zu yi du nyu yu ge da la ba nin ga ngu xue yi gu ru gu ten zhi yin du le ba yin yu nin ga la yung da chab na din ce de tun bu ge da san yi du zu su gu bu ge san yi jie ca si la gu bu chab na nyu yu ge lu yung ge nu ba de tu rung zhu xin ge Sumpa, ngar zui yi du, da nyuyo ga cha zhu du zha zhi yi gu ba di, nyuyo ga da yi ye du, ta zhu yi li gu nu ba da so yung la pin ba du, sa zhung ga nu ba du, ngu shu ga nu ba, ya ji sun zhu ta wa na, nyuyo ga da sa zhu, sa du du wa la pin ba qin bu zhamu yu xin ga. Sa du ki ba chun chun mung bu jie, da ngar zui tu ni, ngu gi ga nyuyo ga lu gu da xin xin ga. Shibang, ngar zu ge, nyu yu ge, da li la zun ba du, rung gu ge, le ga ge nam ju de su yung hi ba du. Lin gin gen du hi du, da ngin ko yin du hi, wen gin gen du hi ji ge su yung ti la, pin ba qin bu yu xin ge. Da den zhi yin na, nyu yu lu zhu yang mu xi cha ba la, pin ba yu ba zang ma zi. Ji ma la, mu pin yun jin ji cha ba la ya, pin ba qin bu yu xin ge. nga ban zhe yin na nga zu ge da nyu yu ge qin da yu la sen ku yi le du me yin la sen ku yi le ge da san nu de song xiu yi tui xin ge da me yin la san xi yi le ge san nu de yang me jie ce kong xin ge zhu ban zhe yin na nga zu yi le ge gong xi yang me jie cha na nyu yu ge rong gin rong ke rong gu rong tun bian zhe le me ge gui xue zong bu ma so xiong yi tui ba du chua de da rong jia pe wei ge ni ba qi xi yi taba ma qi ya ji zun lin ge nian de de ca xi yi yong tu xin ge gun xiu di yi ge da me pian jin jie cha li ge ju ji zuo shi de guo ya dun ban zhe yin na nga zui yi me ge nyu yu ge me xin ge nga zui la yang da ba ge da dang jin tu ba du nga zui ge zhun ji la jin jin yi xi ba me xin ge nga zui la zhen zhu yi xi ba da nga zui me ma la gu zi yi xi ba ge xiang zi jin jin me xi cha xin ge Ta ji ban zhe yin na, ngar zu yi na, nyu yu ge ga xi nyi ri du, ga ngar qi qi jin nyin du, yung du ta wan na, hu zun zhun chung du, ga xi pa cha qia, gun xu zung bu xie cha wan na, nyu yu la, shi cu chu bi ge, nyu xu zung bu ma ji, cha tui xin ge. Gu ban zhe yin na, ngar zu yi bi tu, nyu yu ge da rong rong su su la ban gu wan na, ku yu zung bu ma xie chu wan na, rong su su, ngar zu zhun ji long su xiu tu bar di, nga zu ji ga zu ti ten se ni ni nga nyung zu er tu xin ge. Zhu ban zha yin na, nyung yu da qin cung ge le ga nong xiu ju na, qi me da nyam bu le ga li len zha du, nyam tu long su xiu bar li di, qin cung ge zha wa de tu mu ma zi ri.

0: tumdi rere juanjia mebara nzeishwe pi langnong dadru topdu. Loka zhongjia ra menzi kongto, mendoen pe ngar yin lene tenzong sheni, jachi mangzo cui detong song hiyo. Zhangar kiwe pe shangtang ge hienza zongto, zhe kodun namzang kurjo ge ledun ba cui ngar yin diki la hibhir shehin, kyo tong zhe kodun shaju genlin shehin yo. Yezi zhongjia ra tingji zong, zhentang zhongdar naktang zhongzor, zhongsep je kekwe leji ba tong, zhongzui lengong ni je bunha ge, dui jim rere xin xue de, tangzang mangzuo ji yunba panyo yongjir qu dunro shekhin yue. Dingji zong jintang zhongdar naktang zhongzui zhongsep kekwe leji ba, ga zong samchue ji, nga ji nga sui ringa congdui to, ngan zui zhongzui tunzi bai pa tong, menza buhi zai so congro xe de, mangzuo lan ba pa yongwa xia ju yin xie sung ba zhe. Na ju zhongjir hienza zong, zhe tong qiu kho dun je kurjuk le dun ba, li ming fang ge, qiu tong zhe kho dun xia ju bar cham ke me bi, nga sui ring le ne ten sung xe de, mangzuo la xeb yu drop ji yin xie sung ba zhe. Lhasa me kor bam su, xe zhen kurjuk korkong ge de jia wa, nga yong pin zo ji. Nga ji nga sui ring zhu ba ma wa tong, nga zo on zhe ma wi, nga sui le ne ten sung xe ni, xin zhen den jia gen lin xia ju yin xie sung ba zhe. Nga sui la ten ni du rup zhe nyam zang ngan ba xe. Mbe tabla teni dixi denpe nyongjur de. Yang xin jia qiwe sator, nge zui pa chitong mangpu leni tenzong xe de, wadong chuwe nyongjur de xin yu. Li la zuan xin nyingri qiwe nge zui pa yong la gubar de.
1: Nga zoro bie zang wii nindui da nga zor bie nindui zu yu nindui qi tabara yu qi dun qi. Rang yong qi ren ka zu tu zang zu qi, leni indu mi le zu pa dang nga zoro bie zang pa, lenang za bie nga zu pa qi la du qin qi chan zi xu de. Zotso zangzu ji nga zo ba jiang bi zi sen chun pa de xie yue. Xia la de gu ji sang ju ru xiu gu yin. Nga zi su cu du xie yin bi chun pa na. Xin ju li ji ta sa dang bu ru le ga xie ni lu ju yin ju ju yue ba dang. Nga yi ba sun du ga xie li zun dang ya tu ya zi yung ra nang gu yue bi. Xie lu ni du ni ji lu ru ran xiong ju ji nga ji nga zo ru bi zang wi zin da tun yung yue. Nye cha ra nga zi sa gu ru zotso ji li dun ba la yang kong gi qian du pe ni kong la chang zi xie ba zi. Chunpar jie sanggui pa ra, sakur su cu jie chanjan na uru pa ni cu yi ti gangara gari yu mi dang, li gi ti la gyun ku gari yu mi ganji xie cha na yung wi, sengur qin bu tai yung. Ran chi li ni din sung xie di, yin ru mang cu la xia yu di wei li ba zhu jun yin xie xie ba zhi. Nga di sakur su cu yung dun cu yi xiu du li gu ko yi ku chan yu ba rin zin du ji. Da lu nga zu ru bi zang pa ra chanjan xiu ju di xiu yung dang li ri gu la qie pa ma zi. Nga zhu rupi zang pa ginda ra yun sun la che yue. Nga chui nga zhu rupi zang pa choro che bie, gangar sir gang tui hi ba dang kong zhu ru jiang bie, zi kyun si ju, duen chur ya bu hi ni, kong zi chui nguyen ku gong a dang, di tang song xiong su hi ni, tukuru gang zip taba xia ju yin xie xie ba zhi. Nin zhi zhu qira zha yi chui jie li kong dang, xiang zhong da ra, li re ka dang, kia kong ka chi ji li yi li zu ba zheng zu hi ni, tang tian zhen du ru nye ba zhi. Zhu zhu wien rindu di ju, zuo cu zang zu jidu kur dan ziwa jiang luk chun ba la xie yu la. Rindu ru xie yu du, zha yi qu zuo cu jida dong, jia ke dan rang xiong zhu nin zhi zhong qi ji rinba sun ji nga zhu ru bi zang wii zi ji qin ni tun kin ju la du qin ji zan zhu ngun bu yang zhi ni. Kong zhu, qia kong ka dan li de ka nong po wii li xie la tu ji qi xu yu ba zhi. Nin zhi zhong qi ra zha yi qu xie jai zuo cu jidu yun ba, zhao pin sha yi xie gu di. Zha yi qu ji li yi li zu bi li yu ru cu a piu sun cu su dong wa ma zi. Li gi ngal dup jiang se wa dang qie ji, li kong dang li ru wa ji tun zhar yang se tu dong yu. Ngan zui mun tu ngan zu bi ni dui dang zu yu ni dui tabar dong ju yin xie xie ba zi. Ni xie nong, yong yong ji zhong qie dang sa gu ru di yin zong dang qu ka gi zu cu ji niang gu ru tu nan ba ji ri ji chan zhi ri xie gu ba ni. Li dun bi ku yu zang zha wi li ru xie yu dang ngan zu bi xie ru ji ngan su sa zi. Di yin, di kur ji xia yu di ni jie su yu di, li zu man cu dang jin zhu mun zhu xie tu, li zu bi du ngui ji gyun ku dang sun zhi xie di, nga zu rung gen sun dang kien wang sun yun. Zu cu xia ju su xie, zhe yun si ju zhe da xie yu, xia te rei dang rin ba ju, li zu ba cu dang dang si yun ge tu kuru si mu dang, zu cu ji zhu xi cu te ba xiong wi, xie cu yun ya jie yun wi, yu ren no nga zu la zeng ju dang, nga zu ba ra tu kuru, nga zu ba ra gui ye xie bi nang pa zeng bu xie, cha ba xie yu. La si, zhang bui lang gu jie ka lu wa, zhang de jun ji, dang dang si yung di yin yung xie jie zu zu ji tu kuru si mu cu yung. Li nang sa bi li dun ba xie yin bing wu ni, ngan qi zhu xie di li gin gu qiu sun ju wa xie ni, zhu ba cu ma la xia yu ya bu zhu ju yin xie xie ba zhi.

Yang zhubo namba, dang hui la zangkong de yi ji sang o zhu no zhubo cho la, yi ba kawa tong zhe tong yi lu yi, zang bing zhan jia chung zhu xi ba dang, yi ma bing cho yi tong yi lu yi, ma lan na gan zhu mo xi ba di ni zha zhe xi yo bi, zhubo cho le yi di ni la ga bo xiong na, nga zi lin zi na xiong ni rang ga ni bong zhu tan qi la po cho le zhe guo. Dang hui la yi cai na mang cho jie zang ba dang, yang na rubi mang cho ni yin ba, kawa tong zhe jie tong yi lu yi, zang bing zhan jia chung zhu xi ba za yi di la jing ni 你都

Chobo namba, tada che jia sin shibili nzin da na, po jiong long ching nye chili kong kange long ching jia te tong rizalin zin ro yang ji xin kan shibati ri. Nga na lin zin zo xiong xin ki rin chi yin, ka si che jia pa ma pen chi do chobo chomo la li ji re go xin ni mendo zang bo pa san na do, rong ka nyin do bi li ji yo na, ka pa an zhang, li go ji go che chow ji jie go nga nga du jia ni re go xie cho le ri. Lin zin da za da wu nyan gong ka cho zo nyi tang xie ka ni cho zo jia pa te tong xie jin yo ba tang, nyan da jia go mo cho zo jia tang xie ka ni, ju nyi pa jia tong xie jin yo. Chobo zo du to di nyan jia ga si xie jin yin. Xia la man tu di sin pa bu re go xibili ji tong ji yin. Chan do pa xio zong ni yin bi sin pa bo di ga ye, lu ji, yo

0: Tse la tje lango po to ayo.
1: Chobolozan jianzi che che le ti ngoma ni mo chamo le ti xia jia le ji de qing a che le pen ni men tu de nga chu lin zi na le ji ni mo dan da mo stong ro ji zo ji yin guo

Ninja

다 양거는 양 담보 다 까기고 그 까기고 그 까기고 그 까기고 그다 다 까니 아버가 사지 선지 대서 처마르레라 아 아니 양 담보디 이제 용이 가슬라 아니 그그그응 라서 봐 아 덴딩가 자 난지 찬도 그래 덴딩 얘들 다 대소가 나로 때 아니 꾸빙하로 된 찬도 그래스 꾸빙하로 그랬지 봐 왜 대인들 양 담보디요 Tene yang ngaro ngono samba de chere jana ta mebi ngaro jene dire te chere se dire ta yang ngono yang ngimba te kyu par ta ka ni ngo tu de amar ba saje sanje bo re re la yang ji ngimba mebi ngaro jene jang na ani ku ku go ngo ani chu chu la so ba ta ko mebi ka wa ta de ri chi ba de so ma de ani ngaro ngono mebi ngaro ji ri chi bi ge re ani drink walk ngaroji yege ne kani amare bade yege saji rire la tene yangji samba tene njimbu de jeyong kasala ani ke ke ke nge la so ba chanu gndo wa tene yindile tezo tsomala ta ngaro kta dimi ngaroji yege gris chi bare es ani te pa se dire ta yangji yaba o te saji kani amare ba yege tezo tsomala rire yinde jerna ani ko ko ko ngo la so ba ngaro ya te pi na ba tin chanu te yindisela ta dai ngaro gi chani yana tene Tambi ngaruji jiris chibi yegeda. Kupi ngaruji jiris chibi yegeda. Mebi ngaruji jiris chibi yegeda. Dren ngaruji jiris chibi yegeda. Tebi ngaruji jiris chibi yegesinda. Tene naba ngaruji jingi mandano gres. Te chirizina ta ya jikshi. Tene ya samba ji chirizina ani jayi ngaruji tsawi chani yena. Ngaruji tsawi. Tanga kashi kashi kanga so ndala tsawi ngaruji san ya segyo. Ti chani yena yang yegetela yang riksam. Shegyo res. Te kanre yese dilo. Tsayi ngaru tela, ni a dang, ha dang, a, sun yo bari. Aha sun shi. Aha sun shi. Ti yindi li ta, tangbo a tabalun tsui ma yindi na, ko njimba di ma tsumba da. Ko njimba di pa yambo ma yinba, pa njimba tsui yudar njimba da dobo gu go ni. Ani ko teli ya xuk shi ni, teli ya xuk ten ni. Ani ndenbi ki tenje ki tsawa jinji yige te su la. Ani tsayi ngaru gu nona tini, Agung aru jadi eh cari barang. Tiap itu kata saji senjung nona, ini ka, ja, ta, pa, za. Oh, ini tiap apa tu? Ani kagun nona mah jauh bika sila. Ani ada ke cahaya nipi ke ngaru jua barang. Ada ke cahaya nipi, tiap ngaru semua luna hago. Ada ke cahaya nipi ngaru ke cahaya mah yang za. Ani tesolat ciri. Sedih lah. Ani ini gun nona, poy ini gun nona jahil. Jatuh jambi ke ini. Tiyin di sila ka, cha, ta, pa, cha. O yige ten ngabo te. Ani tsayi ngaru gano na teni aga ngaru chi tesh. Teni ngaru nipa te has. Has ya te yang gonga teni tsayi ngaru gano na adan daru na yang njimba te chungzi chi ma hle pa. Jumbo a dama ma yinba njimba te chungzi chi ma hle ni. Ani koba gano ni ya. Tele ma yinba ma koba gano ni ya. Hyukshi te tenze gano tenbi ki yige za. Zayi ma yinza, techiru zidara. Ani, zayi ngaru gu nolote ni, hai ngaru gu nolote. Ike eshi. Ta tegu nola, nganso ku, saji gu nolota, deba suzu ki tini, ike nyingba. Tini pe chayana, ka, cha, ta, pa, cha. O teso ngaru ma lu yungbi kasila. Ani, hadra ke cha dan denbi ke, tenze ke ngaru gu zahar. Hadri cha dan denbi ke ngaru zahar. O tenze yinba yinza, Tā tēsō tēng ngā sō, yīgē kī tāchī yā nō mā yāng tēsō, kācā tāpa chā nā, chā mānī sē nī, nī pō tā mōnyī jō paramāk jībī kī yīgē ngā yā yō. Dā tāng tē chirī, dā yī tsua tē tsī sī jī, nī rīng tā rī. Tēnī ngā rō kī tsua kī nō rō sāmbā tē chirī nā ārī. Tēn tē rī tā, gōng kī kā chā tā pā tsā tē, nī ā kī tsā yī ngā rō yīng kī jī yīgē tē ngā bō tō pā pē, nī kā chā tā pā tsā, yīgē ngā bō tē, hā kī tsā yī ngā rō yīng kī jī tē nī, yege tenga bodo papubika lhama ge yege ta ka cha ta pa cha wa hya sa a ya hya sa nga nya na ma ra la ha a o ta yege de nye ge bode ani nga no ma njumbi tse adra ge cha da nebi nga ruk cha ge she adra ge cha da nebi nga ruk cha tene indere yege de su soma de yang jazo ge cha ni ge ma hyen bare de indi se le mo yege no ya yu Tende yindili yang, di yindili yige tila yang, tende dayi ngaru ga tsawa ga chani yepa yana, ani adra ga chada nebi ngaru tsawa jingi yige ta, hadra ga chada nebi ngaru

아니 양기바 나루 당연 최저주 민득 돈을 세 바이나 대리 오야 그거 현재 좀 나루 대기부터 처리잖아 띠나 샤던데 이게 센스 어쨌든 이게 조마지 아니 띠랑으로 좀 너그러와 오라 대더 집이 이게 센스야 돼 아니 양근은 양인바 협주다 아니 노쟁은 뭐다 야다다 라다 협지 야다 라다 뜻은 이게 조마고 오들 거 딱 그러와 님들 대더 집이 이게 센스 Tindra ta tina xadran zibi gigan zibi naro sanda, wana dedran zibi xabji yata rata te, yige ntutubo te, gondi xibi go pai yige saji nyek tsaga bodo, mai yige a, o saji yige pama ji saji yige te solo pa tini, te solo pa tini yerwari mato, anu korangzo yang, rangzo ki toni, beshe tuan yo mara, yinji miji saji la pa yagi bari, pa tugi bari. Tindra, chaga te so, chaga chunju te so, pama la pa bigo gondo wa, pama la duse chenpo yorwa, tindra ki sila, yige, Tani nirjubote pasaka yige yeza kiyo. Ta tila nganzo tani yinba jiyan yore. Guk jese ya jiyo. Ka xa ji koga yi guk kaya da jiyan rupu jiyata yi jese ya. Guk jiga yige yese. Guk jiga yige yibi ka ji guk te kaan gogi pa re yese na. Yang nani, yang tangbo. Koga tang, yang di nyinba xabcho. Tani na guk se kiyo. Tini guba da mela guba. Guk se. Jese yon tila yang ji samba yiba nindar. Nribo naro tani na jese yo. Tini kukchei sewe tisilo, tini nyinga nora ta yang yin di bari. Oya, tini tisilo, kukchei nyinga nora, kukchei teso tsoma ya, zayi chani xe yapa yin na, ane de cha di yore, pacha ge yikir. Tini zingdo se ya ji yore yang, zingdo sewe, zik sewe tisilo, saji yige, ngo ko todali ya, zik jiga yige, rango lango, sango teso na, ane, tini zikbi yige san se kiyore. Ndo se dili, yige teso jo kamba, ane xemni ya, kamba li ya, ta ge chi yige teso la, ndo se kiyore. Yine yada rata lata wata san, yara la wa se kiyore. Tina rangu langu sangu sanda yara lawa yige tege, chintu yige dingduwa, tila chiri zingdung yige se kyo. Ta tenye tila nganso ndi kasila toba kandichi yore yese tila. Pacha ke yige ngino otu dendan zibi yige ngino xabji yata rata mato, lata da wata tenye te shitankala ndojenge yige ngino yueba re dewe cha. Tene pacha ke yige ngino ndom ni maya gibi jinsen kare se ne, ndala ngarso ta toba chiyo ngore. Ta ndala genpari sanji ke gongso kandichi ndu se na, Watas, ngaco ke tijen wazir se na yanda, yana watas yande, zayi chani yige ke pechi yige ke nono dhan tsungba, dhan tsungbi ke ming te sochi chepa tebir shetele, ane watat dhad jagyo res. Pe na, ra jamba da ra lo wazir taba nani yin tsungba yin na, jik socha ra tsung, ra lu gira shi, jik ra jo gira shi. Kade wazir ni me tsungba yin na, ane ra lu gira da ra jo gira ten yin de, yang pa sun chulwa yin, ten yin de chepa shime tebe ke ten reka gangan jo res. Tene xa tabarun tsuenba na xa wazu meba da xa wazu yueba teni da zayu chani ene nande beska kakari. Xa wazu yueba da xa wazu. Ani xa wazu meba de, ani nga su sucha tundu xa wazu ba, nya xa, pa xa wazu ba xa terwa. Gati wazu ni mesu ba ina, ani pa xa so xa wazu ba xa tena nga su chubi ni nga juri. Tene pecha gina ka tabarun tsuenba na ka lo wazu da yaba na ka da ka. Ka wazu ma da bi ka sila ka se dine, ani nga su kecha keji ka tabar. Tīmī tīsīla dhān tsūmbī mīngi chepar tēbī shētīla āni wātā tāpā tēs. Tēnī nīmā jī chērī zīdīla mīngi tē ngīngyū tē mīntrū bī shētīla tājā pārēs. Pēnā ngā rūdāka tā tāpārī nsūmbā yīnā tā tēlā wāzir mājī nā tā gāsā yī gī sēnī tā tē ngīngyū lū ngīngzā, kā tē mīngi lū ngīngzā, sā tē yāngyū lū ngīngzā nī tā gāsā yī gī tāpā tēnī lōlī ngīngā Tati mingi tang, gati jinju da, sati yanju yinpa, nga lo sabo tsutin kiri. Tende yinpa yinza, ani wata se yande, zayi chani, dhatsu mingi chepar teba tang, ani mingi nginju da manchivi kuru tat, daba tsang res. Ani lata na, zo di chiri zina, ani mingi la, jevi kasi la, lata

Ling chan bo chai ya bo tong sa ri ya to nye ma gong li bo chai sa ri ya to chu yin kya ka bo chu sa ri ya ta kya yin chu bi bo sa chu

0: 林前租春娃黑人南家中这档真素大娃此人是学清个期青红八扎大眼目
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Sengen ba zo gong kang zong, xiam la lo do ni düsa sancur nian zu xiao ji yan. Che dong bo yi xie de ang da to bi wei qia jin la yin na. Ni xi kong ji xi xi che kong, den jia o yun leng kong yong li kong ge, nga ji nge su ren ge tuan xi den jia le dun de gui ji xie de. Sa jia ka tong chen ba ka ge, dui qin ren tuan xi den jia le dun la xiong ni jia ni. Miksa tsabki lezu gogzun ta jikdu sheba tong. Nyenka yubi lezu jung chewa tong. Tsabki gogzun nunden shede. Mama mangso ji tsaso tong, jonor ji denja tong. Shizu teni songshong she gubi langja tong yuba zi. Nga ji nge su ngo chuba tong. Rimzu shenren bu yi ngwe ba sheba yina. Ni nga yi nge su rin. Shizu yong ji kui kong zhuwi mna pangzho chong she ce. Maten dongshur kyo nga tong, chi nye tong senso yuba di. Lu Jui ji dui chung bi zin to tokyo do jin ba dong. Sa jia ka ge qian den ren ni yue ko xie go bi ni, men nam ji ngen sui chuo wa pyo zong chuo su dong jin ba zhe. Nye du, nye dong nye ge zha du lu ka nye bi gor dong shur gob jia jiong nga sin bi nam sar nye ji di ki sar ji nam zhang ji hip to dong, gui jik meng ngu zhe sin hin. Zo li jiab shur dong, lu dui kia chin, chuo do juan kor pe shui so chab kong ju zhu ge nam zhang Chok tong dun jia la ge, chuan meng wei dong jiao xie ce, gor dong shur sum tong jie jia gui zhi xie ba dong qiap jik. Zhe nye ru zo kor ning shui tong, nu ju sar bi zhong jir xie xue lang koro. Xing chui ning shui komi sar jie jie la, mo tu jiap shur xia jing ba zhe. Xin da nga bi cei jing nye ni zong, jie kip ji cei ge, jik le ku dun jik la dar xie gu zu bi nong. Mang shui me me nam zhu tong, xio ba qim shui gok fi zo qie, lam ji qi chung. Sen bub dong ne je xie bi ne shui chen bi, xiao gu bi cei so. Jekab ji tsaki ge xindu tsuyo ba zhe. Tsaki sabba la dar shiba di shibi denja gen song tong, zhe shwe pi kiwaan song xiong. Le rik denja tong gurim denbar gongpi yongju gok song so je te tsaki dekshor xia jing ba zhe. Xinda nga bi tsai jing ni, chongyo lo zha tong fu jian lo zha yi tongmar xin xin zhuwi lo xiu je dun yun rin rin ge nyo song xie de. Chongyo je yong chu lo fu jian tong rin go chu ba zhe. Le qi ni som ju so ji ge nyo song du ko nong, chuan fu jian lan yong chu lo du chi som tong ngab jan zhen ju yin ba dong. Chang yong nying zhe mang xiu la dong wa zhi ju nyi dong nga dong zhen ju yin ba zhe. Xin da yi bi cei som ju nyi, nyam zhi jie cuo jie zhong jie go te le si yi, nyu yo do ne bi shi che bu ru u xiar jie nyam nying te, sar gui bi nilin cong du cuo de. U xiar jie nyam nying tuan jie jie nda wa sun ba dar le ba dong. Mak zham cham rin jo gu yue zhong, tui bam ngar ging za cha dong zho hing yue jie jie yue ba zhe. Ari langgor tuin cuo jie, Shisei somchu ni yongzha shibi zhong yir yin na, jeshi nomchu ringgong toru song ni. Nomzong rin rola jia yin la leba ma zi, nekab huar mozi choga kadui jardu go xie tome la sebo hiji mebi. Tata ar yong je shirtang lang nomchu ringgong nanin ka dui chongba li, rola jik ca jik nyi je towa yu ba tong. Lar yang nyewe lo ye yi rin zinto sarba do yu ba zi. Shinda yibi cei somchu ni, yorob natun domzi jui je tongmi cui zi zhong yir yin na. Nye tong nye kza zhu lun dawa yi bi, yorob ngu lor kui je, ngu lor rimta xor ce, lo chue dar zi jem na, jia cha som ca le ku sen so yu ba de. Xin da som bi jia cha nyi ca zhu li towa yu ba dong. Ngu lor rimta xor wi kyo ce lar so xiong wa dong. Chob kya zo war yin na, nu ju rin kong de ngu lor rimta xor ce torun zhu wi, jo jen zo run jo ni. Xin da yi bar du chong ba li, jia cha kyo ca go par de. Xin da som bi jia cha nga ca jik li towa yu ba de. Li ba nun xing li bu dong nyam zhi jie zu nru ri dong xing li zan zu. Zam li nru ri kya ki shu jie jie, xie zi nye kza gu ni, nyam zhi to biwe nye yur yin na. Dalui xin da yi pa ni ji bi bar, li ba nun jie me chi jia la la nru ri dian jia ma yin bi ne cui che zu yue ba zhi. Nye du, nang zong ge cien pa mang bu, mang cu cu bi xeb yu dong, si dun xeb yu, men ju rin li tun kong jie jik du xie di. Le zur xeb yu zhu bi xie go biwa dong. Xie go bi yu du da dong rik za chab duen dong cam zhi xie go biwa ma zi, zha zha ngue bo dong juan xue men zi zhe ba re. Nye du, nang gar zi zong ge nye dong nye kza zhu lu, xie long xie gui xie bi qie duen le mu duwi do cu nye ni. Lopchen Lopchen Batong, Hing Robaso, Zoni Mansoje, Leyu Gokor Mide, Lemadoi Temba Yipchi Hesumje, Lady Mangbodon Dewey, Lene, Yipjanik Zani Kodeshiba Mazi, Tato Don Jemmy Nyamguje Shetup Yubi, Lega Tweke Matikon Yipja Hakyu Yubaji, Singanabazo, Terunga Dusasanju Husara, Tatsuma Demo.

0: Sa guli chanji jara, sa kor chi jara lu din ju.
1: Yu yi lang dor sa dun ba, ga na chi jia lu tu ju.
0: Be jia la tu.
1: Be jia lu tu rin chi.
2: Sinki nama tsu, kong kamza. Tata ne be jio long chan nian chai lai kong, kong ki long chan chi bu jia lu tu xio ju tu su ri. Xiam la bu rang jio jio mi chi kong, na bai ka zi kim jio sui zom rai na wi, bu jia lu tu lai ye zong ni, bu me da lu da wa sun bi dar ki tang. Zakar cibjo ko ngutun dodu che xiori lo zakhirang ni.
3: Riti, tingko wi jita ra ye tingba, jokar na bi nyawa ya ngon ngon zho luka chem, jati yandrin kyopo dada chiwa, ci ye sasui che ye ngacha ye ni, rangdi utop, na xiong chi kuxi, jitsi rim impir, nyingchi tang bo wo, zhomu, nyanang so je sakur la che dun go zu, ngadu je yangba tang dimi je xingri so la, si xuan ngon go xa gui zi kong ga, ci ye sasui che ye ngacha ye ni rangdi utop zon bada sunba ga utong go zu xing ga. Dani rim yin, Sajan yin nala, nyingchi bo wo zho mo, nyanang la soba sajan mong chi la, chadu gong gu tsu rezi kwen ge. Ngande ji jangba dang dimi che, xingri so la si xiong ngu xa gui zi. Deng yin da yato ge da, yin nong ge jangba da zu yin nang re, di yin, xingri la soba da zu li nala, si xiong ngu zo ji la, da zhig do ya mo zo gu rezi nge.
2: Dini ci ju ni, suan khar pa ge nga chan nga ni, nima lao gu chan tsu. Da da zo, rang di ci ju ni, si di ci ju ni, par pong.

0: Okher, man tuyne roko to rivjibsu lido xipsa to, shuzo ki neyagi hongo kanay zede, changma jih toba ta song toba, xaxi jetab jih si gu bata, zatang to chun rendo ta, ngoso jangza tuyndeb jih, zara song job su lakba xa gu. Tsi jonga che ngacha ni ni, tsi judo che ngacha yebar nima na. Ta peda songpa ki tsipa juu ni songkor paga ngacha ngani, tanya cheb juu ni ki nani, logu cham songshi dao. Nye cheb tina songgu, dawa riri la dabda njaham da zob zu riri dal tina ni, peda songpa ndi dabda te zob riri dao. Tine peda songpa ki tsi juu ni ni, peda yeba ki tsi juu ni pala, bontot kana ki xisi na, bontot xel ki dao. Tine man tuyo to, roko to riv jibs li do xeb za to, suzo ka naya yikongo kanay si yeti changma jih topa ta song topa, xaxi jetab jih si gupa taan. Zatang to chun rindao ta ngoso jangza duandab chi zara song job su lak bursa guji dati na la zo nrokwa ki suzo enari, zara enari, degi la song job ta ngongo kandri zo gome kola chanko zui dao. Tene ci jo nga che ngacha nini ci judo che ngacha yerbal nina ki dao tu zuri xao yana.
1: Ci nye xio lang ka ngacha nini ji tami rangang si nzho chenbab xing gun deb rin. Ko xiu lep, dindir xie chi rangyong so chende je xingka nam de rin. Ngandi simbi xingka ka ka xieba la xingyu ki, xia tia lu sara du to do sabiun nundab xieba dang. Gwende lo do mun tu danyi ya bo xia gu, na xer gun nub, simpu nima zi xia du nub ni xia tu ju. Lu zu ni do, hachi xiang du, ru ji cham dang rang ta la ni, yilam xiang xer. Pulu zhe bi zi nga dang nye go chi, zi nye xu zanyi la zi kuen go. Danu yina beda sumba ge zi nye xu lang ka ngacha nini, ji tami rangang xin zu da ji tama ge du da la ki xingga. Dindir yina, dindir xin chi. Rangyong so xin de jie xin ka nam de rin zi gong tuki pa nong yi rin ge. Ngan de xin bi xin ka ka ge xie ba la xin yu ge, xia ta lu sa ra du to do, sa bian nun de xie gui zi kuen ge. Qi la go li yina la, pu lu zhe bi ci nga dang, ci nye go qi, ci nye ni la zi kuen ge.
0: Tene ta dawa ri ri la, ji dang ki njuwa sa chu me la ge kam xie che chow ri ri dao. De pe da song pan dal chan su na, jie la da an dar, njuwa me chu kam xie chi wi, yo jie r, kalang su pa ma, nam xie chan ju do qi. Sebra tsi somne penpa ta mumer yukar shtomi ten zombi dolong dang. Tsi nini la pasan chen donser lakwa nipi tuyabzang rupu sakoto kawa poyong tsobla toze. Ta dawa somba di njunga kamxie che chongdegi gongla mech ni kamxie che hidao. Jumsi te la tini yo che la kalang tsoba mangyuta che tine namhi tsaran judo che judo ni. Tine mksa ge tsi somne penpa ta mumer yukar shtomi ten zombi dolong dang. Tsi nini pasan chen donser lakwa nipi tuyabzang rupu sakoto kawa poyong tsobla toze kawa poyong tsobju ki togwa tsi sori zi tindri tenko zui dao.
1: Zizi, tina peda somba ka si imba tsi kwa lihiyo na la tsi som. Ye, ge, jie, jiu ji, jiu ji, nye xie, nye ji, nye ni, nye ye, nye dun, nye ji go la yin yin zi kuen ge. Gong li na nga ni ge bai da sunba ge da xin do di xio zar go, xiam la di rin ge za ge ci xio go la ngo zhin do di xio na.
0: Tini ta tren ki za ge cip jio xio na. Tren na bu me da lu da wa sunbi ci pa jiu zho, jie da nga bi ci ni, ri za bian pa, ga ma sa har, njong chu sa lao, chui chi chua, jiu wa dor ji, a di kal, bong tang xia da ha xi sang du, tren nam go na ka ji nam go ri. Maru chuzu ji da shiru chuzu somba ni la da stun saam kail. Saan ni pyoos chubde za nima njongchu me ni. Naan ni pyoos chubji za dawa njongchu saa chu. Yi ni pyoos chug za mungmer njongchu saame. Ta indi bu jo loto xio tsaar.

kai ki la jasi chemi tushi kong to peri chongpa login tuch la chang hi le patong shepa tena shepa cha che yin to manda wara gong mo nga po yong ni nga po lon do ayin ku nyin hi ri ta hip shepa ju pa lu me to la mi sa che ngem pa yong yong ter ko nyin tu yin rin sam che rin ri shi je ku mo la jen cha yong rin yin nyue te nge no po chong chong hien be te tu yin rin sam song nyin ki gepo te pa lu me to ka la ni zong te nge chue la ndare go nga tong te she ni kong pa hi nyue te chue nge ronda zorti nying du she tun jo ki nyin he he he tanto me zorti nying du ki pe tani tara kowa ma lun pi me sambara ko lo ndi hi ko pe porto hi nyin chong nga la lo si chen hi tong so an jo ki hi shung na tene san to la ta ju pa rong je an nyan te ke long tadar me tun yin rin po she pa yin la miksa chen dewa ma ji par juen din che he hi te kong chun so to nyan to hi a do chai chongcha rongka chongtong aso che ongor kyu ni gepo jasi tsemi tushi kongli kangjo tripi riwi kinti yue. Nei tsui ta peke meto tong ochi meto ke hite kunzu tuyishe te gepor. Palu meto la dare sesong gomo ngatong tue me gwebara. Chento tunpi changse lache longte chento sui na tuyishe hiyekab gepo hali khansan chi na jur tenhi sumla nyue mikte yung kero songni. Nga gepo mechong la gawa nge ronghi yen. Tene namo ke shepa pechwar yuepi chuencha yung hinsi. Wente rong ke shidu nyanyong she nyongwi tsegong tencho tong. Hiali chepi putu yate chue tso tong nyong to tsua shekin tanda yuena mati lepa tong tong yuejimare. Nga tabi ngay sa che chue tso tong nyong to tsua shan dena. Tene ngay tsenghi rongre che hue kin tuji kongli je. Tui tene zong gepe zhuk ta hyo drama yung tongju majungla. Palu meto ke yinluk tsundin che tsua shiwe milang tanyo nja tsun tariyar. Ta ting che tuan ta ju, ta ti li tana rongi la tsamkyu yinpar ngay zong te. Leka ta mutu sha jura tiwi lota kwe pa shiong atong. Tana rong la kwe pi li ta yinpar ngay zin tiwi sabo shiong. Che she tong ke gomo hi la. Tukcha tupi jasi tsemi tushi kono razuwa chacho hi yone. Tushi kono ke pomon zihyu ta hiyagumar goyo ke ihe. Ochu meto arkan nonka tsumo tong. Palu meto tsumo chunga yinpi. Ti gomo ochu meto ngasa ne ma yenche le simpi. Toshi kongka leniwe palu meto matra yayu nga. Matana ra ziku tong marap chenra shi chong. Junto jasi toshi kongno yonkenche sheba yen tanso tong mandawara. Koi luyu tola jue mishepi zijin hik tong. Donle tokawi ponya hi ngayungu yue. Dar yonkin shepa mambo hingna tsemo chikla dosa himtsang pepe pepe dar yonkab ran dampa dawa yikza. Gompa chacho ngang poa maze gare ka dapchin yechong. Kunso lula chunpi chunpa pyuka likla tongnong tepa hijiyan. Mati lula yon tsonta trachin che chunche nra chapo hichun. Chengkong woto goyi tobe chongchong hichete junyam chendo ka tra jipi kongpa hili. Yangzong che ko kongchong nong denjin hu. Kui chong shafa ting junga chento ke dete ngay la palu meto ke dong la nenpo tawa le kecha chang ma xe. Mata tabu jun to kunzu tushi kongno yong yue chong. Mata ri che pomo tso tong ma ta kunzu le to to chong xiala nga pa xin chong yong me la. Misa che rwa yong mendun para pomo tso lui che chaki la po zang tong zang ting to wanda xe. Bara tong sin chang londo ke yue pi. Kunzun ta tabu na pomo tso gas xe pi rikte yon. Kondru kong tabu la ongo hyo jishung na zopo nye so yin kara. Bera jatsi tong roche par gor nyeja sonja raga yuepi tsong tanda na kesong kekyo ta yun. Palu me to ka yin zong zang tong ngan jampu kuy yap tong ke. Chola, chanon bera che chue nang ke yin nam. Ye tripa tong, kuy ha chong gangli ngon. Ngon la trawa ma je, tali chue ngan rang to hyo tong. Ye palu me to ka lani zong te morong ka tisu tenpa tong. Mē gēpār pōtsāng tōng dōng lān rāmpā shiyatsam shi. Tē jī lāsi bērā chātīn kio lōng tē mōr hiyori chū. Kui bērā tōng yīn. Chōng mēchī kī tōng tē chō chē yō. Chō chī ngā lā tōng rō shē gō. Hē hē. Tē nī dzēn nō wī pāli mē tō kā bērā tōng mēhī pārā kā yā tē bērā mā tōng. Kui mō lā tē tē chō chī mā tōng yā chō. Ngē chō chī bērā tsō rōng kō zōpō lū jīn yī. Hē pāli mē tō kā zōpō tō bērā bōhā chī jī hē. Chantin tongpa me zhukpe ting shukpa so kwe marab che shashwe shakwe shechong. Tata me ndun la tapchi yupi nawa shungte. Me amcha ni lari tante rong ka dong ting ka bera shechin. Chola,

che che chue chung mongpo chue to chi mandu, nge che la chep chi cha cho, che ko la chue glas kong lu, de ji ryong ke chung chung hik le. Dagam le, tang ling chun che, nga zizung hie pi yet kwa tong, kui gong chi cha cha de lho to tong te, ten di sun pa la, ke sun do hie pi me de cha chu pyo yet ka. Tsangdara kui me la pa ni zong te, rong ke pong to ten hing. Nge che, len zong dung kong la chi na cho kam. Jun tu che zo par nro wa me nam. Ye mik burchuk so me lu to la te. Duin che shepa te shiluk shetong la jitar ta chung jun ting konsu trepe shepa tsa je to so ta manra war. Tewi nani gun ke che dung lo se kap. Nye to pi goba te chung ko tan rawa she ji yue ke jen jung tsui sa ne tue nyung wa te. Lubor to chen te. Me sem no me te sher tong ka razi nye cha ten ra min pi ye chi tewi ten to song. Me tuan chen ya mo to pi nan ju hi ten. Ke ke che tuan ha mo go we tsui je. Jo la. Chi chi song na chab la sewa yin nam, rinpa no ma ge. Da da chwe chi kongpan de li pi di no tsui yu, ke sen chung ngong de hi shi. Tere kwe mandwe pi ngong. Ngay se na chwe chi zopo le na, ye xie pa tong, me tregui chik xie te. Jo la, che che xie xio ma no, ngay kundrun tsuru ungo xiu te, xardong ra charu tong, chong ra jao pa le, yen che tsumi le ka kongyong che chi me, ke xie. Ke cha to kowa tong, kwe gemo shumo xie ge te. Wana chwe chung kongpan de nong tsui yu tang. Ye ya long te rong ka cha la shu zang xie je kong chung te li tuan. Me sambar sang ju bu tu yue yin to ko ma pa te jimba tong ar suan yin nam. Me yang cien xin tu sambi kandar akon nong ka lo dren sim. Ye che chang che. Akon shibu ke yin chi keng. Yuen zam ni lo dren bar. Jasi cimu tu shi kong kak simir chur. Chong chin nong ka cha chi gu chi cha lo wi kuwa jake me. Kong chung kasa kong ni kong zhu tong xia yu ma tuan yung yu la. Jasi ar kong tong ta nyi wi tuk chin rin kong ka kong chung kaji ni xia yu ma tong chi pa nga chi yung. Yuen zam ni cong ma xia zhu chai zi chi tu ru rup zu. Juen to ka chi po chir cao wi xia pa te zon na ngor do qinpo hi po pa hi ngo tu. Jing pa kum, luen dar hiong kiong xie chi yu la. Xia yu po mo te zo yung ngo yin jik jik la chui te zuk po lin lin tong dar yin yu. Da da chun na o chu me to ngo lo chai kyo xiong xin. Mo ne yon jasi tushi kongtong taa nyewe len zom zhengkong ne manjen la tepa hi yinpi. Lui la zhongting ka nokep tang donren lek zang hi le me. Palu me to ka rong ka ke la taa pi sing re te chongqin chi tu lang pi ochu me to la yukte. Njopo dung ka tong hi hie pa te nyen to pa lo chong chong hi ka ko te. Palu me to ka yuk pi sing re te sa ting de duk te shir yuk. Kui ochu me to ka tsui pi jinjong yue tsi tong, she ba tsa jit da re ri xin lo se la masa wi zur yitu kong te kecha tri pa tong. She pi kecha ta dra pa pi ma tse re ri xin yi to la ku. Ndar yue pi she pa ta zu she pi kecha na, jun to xe yu ma pomo ta da la xe pa ta bi ke xuk tong, zi xuk tong ra me para, rong pi ke tsam li te ju me pi. Kun tsui tre cha togo pa chik pi kwa le, ye yuen cha mi koi me. Tewi nam jun cha jongom tong, trangom. Nyam tuyandok kabo tenyo, nyento pi tuymo mayin pi zing nyam tong lu la chun pi le gu. Zing nyam kiwi xiamu tingka, jeta ka yonsu nente, che chuk tula no xorwa tong dawar, nya yonsu kya. Balu meto na, trici xe pi tama tenyan. Ka tar moyon, jenjong yen tong dawar xe nong tong. Tsen nong ka mi kyu mu dong tuy te, karma che chuti kurzu tingni xo ching yu. Nyento pa xe ka, mu gobla buja tong xin. Parjuk! Xie xie pa tong mo tsom chen che kawa la tam te. Ngan rog me, xie ngu yin de. Tsui tar nye to pa ta kong cho sa te. Ta tong ka debo yon, chui chen do te la chi tu tong. Lo chung chung leka che xie xie ya te, ta du xiang ri che leka tan ra xie. Xie xiuk che bui jia tang we. Tangin tu xie kong ka tra ji kong pi nung tu pi kong chun te tsur yon te. Mondra leka tsa zi xie ken rendu, xie pong po xie. Deje tsur yung te, xiaadro jezi chongqin chi te, kibur lupi singri te yar duk te, uchi me to ka doi la yo. Kagu simpi cemo tere, nye to pi langkor che ke dra tong, ma le ling ka lo dun bar te, uchi me to tong, pe ke me to ka tsui pi, jing jong mongpo hi tri. Balu me to langkor je la yu tsam juk chong, jalam ting cha te te che te du tsam li, xien gong yung mengu para, me ming dun li yar. Me langkor che je te te yu tsam juk chong, jor te ting ka to e, mu tui te jung ma top. Tara kang lam pyo ni lakpar che te ngoyin kang chang song chong. Tseng yung to jalam ting to yandro mandru langkor tato le yen che ndroma hala me pi. Mo ye che ngon dene su lo. To la me to ngon la le te nye ni yue.
Balu me to kongpe non zuwa tong, to la me to ke mesa ni ngui tsam she te. Mi ya chik dien ting la te te. Tongong che ngen trosha rang shong. Kondron su nga ya yumar beke ma zhong we tar zang shong che, po pa tong che te xie chong. Balu me to ke me kechar kaya tsam ma je par. To pe chong chong te nye chi ting yuk je, go jeb chi xe ko la tagab, me ki ta la shuk pi tanri na po tong, dong la karma shuk pi tsui gin re te, dong cha cha cha. Kur tsui ting to me chui kanto nangin shuk zi shui te. Dong ting tu xuije, rinpo nye ting tabu kantar xe gu nong ka pomo tana, jasi tsimi tushi kong tu lekab kuen che ke limpin zema ta mayin par. Tata duimu suenpo xiktar nangwe, me xuk che xe go la murzu ki xuite. Chue xe xik che ke jor jeb. To la me to ka. Ro na dinra maje tong, tari ting tongpo ma re, long sop jana nye xin ne lo yung gara la, tushi kong yo ngar gin lego tsuk jire. Tele chue gomo tong cha kaki tadi xe, nga la ngui me. Che nyomdong chenpyo xeje mutu ngorpa tenkin shipi nyi la yar. To la me to ka korme tsome chi xetong la pali me to mame chong. Dari ting tongpo ma re, long tsup jana nye xe ne loyongare kepi kecha te mo la senso chenpyo xiong te. Nguen la dong tru. Te je peke me to ka mo la zupi nguen zi long titagab, trikik la zang yo pi te ndom mayo nga nyam te sem chung lho to pap. Nye xe song je, mo la kapar yung ne, ma re la nye xe gor yetong ri kekyo sewa te tue patong. Morong gata chwe te, ngui kong ne, ngui tsoma long te ko nyi su. Gao tse ke so, chungmo palu me to ka, ko nyi jabi, ko nyi singgui tse me tep. O chu me to ka. Te nge, nanju yina ngasa ne len jo chu yo chong. Dari na, len zon dwe kong ka jinda semo gocha te, len xe ken la ngenpa chungwa me na. Nge chong tani zon, ngui chenpo so gwe chundu. Manta yung nye che tre shi chik, kye hi kye. Peke me to ka chen chuk ju me chong, chen tu mo la shan pi pa ma nye tong chung rung tue pi chung po hi yue. Me pa na long chung te nong ke dra kiwi doso ke pa hi yun. Api la hi chi kudrin li, kun su togo tong son mo la rin me gwe pa hi yue pi. Peke me to tong chung po tsiri nye chong di shi tin pi nga lo tran rog yue. Kwe pi le la do ta me, tre we nyamar she ta me kye pi ten si ta peke me to ka lu to tu shong hing. Peke me to tundin lori nipar lepi lotra, chenji kongpa saigin shikab, aba toka ni saate so mahyo tsam shungyo. Kepi rupa chaate menkong no loshe lu, tar kui nda tatrungi zogpo ta hyotar gu, loshe songji chemtunjora. Chemtunjo je nazu mechon nero chasimpi, chenli tzatzi li dromatop. Di chenji katsi chiwe hingli ama chikpi lu totpap. Peke me to lojong ki jangri lechon chenji nebobla tungwebi. Nye che gepar che te mendoe xin rong ka gawe lo tra ne xenji meyu kami xiong. Me tatar shepe meyu yen xin na chungpo tsiri nye par to lo chen xin la tong te rong ka ngunjur ma yung we pukdun yue tse chungpo ting tu ju. Chungpo tsiri mawa nyung yong san xin token xin bi lo yong la yang pa ke la. Yang zhin nguye sa tu bi che me rewa chuzi ma tang war. Lo zhin ni tong zhin la doye yi tsi nong. Zong yong che ang tang po tong we long chung pudong zang chun nong to ke dra nduk tar cha. Peke me to ka pikuk torte njor tong jama ponto long. Karja tue pi lo kong li tuente yon pi saki kenpyo ting ama to nyang to satam nantep che xin li shi chong. Konso chen men nam trepa ja tsam li ngui chi yon kong kong yon me. Ngui chi yon kong me na pa ne pi me rin trueta me la. Diwi nanin chen la shun yin shunga te konso kang pi to cha tsang kama to para nga mong che gepa ndawi nyakpo che chan xik nar khori chong zui chi tu de yue. Nyumitsue di nyendam lindu kub, sa la misawi ngon pencun kikhi khechi yubi, tada la samyin mami nyi chi kono ngantra ki mekin barde halam duchu mutu pa tartu nang. Magin na midun chi ya ngawi ngangchu la tahin, dekom yuzi la mikyu kona tongju le me. Wente, peke me to na lona hyun paton. Yege zhong nyongbi, pe to le nilu manyunga zanghi hibi, tenju yung magin le gu. Me sem la datar tungse tu dena chimchi nebo la njoa tong matupi. Nge par to tungche no yombo sobar songte, kompa long to pa hi tong, api meri machi pa hi. Tewi chungbo matui te locha tungju senta ke. Sanzi tui me chungbo hi kap, serenka rong kipi aja ke donga te te. Aja, che che nga tong nga zi chenzon da che to lo tong datab shi pi. Nge aja rong ka rawa chuzi mutong ta chui yin, ye tangja ya. Nyingin je trubo namba tso, xiam la liu ju yi nondeng ko la ndo du yi ngon zhu xina. Liu ndi nong la drakar tong u chu me to ni nyen to pi cimi zhu xikong to hip chu zhengkong ni marxing tong zi song xie.
yangzong longta jukpe nyendo pe lani tarzamshung. Ti je yangzong je ko nyi ji chepi ngu tenro shibi. Drakar tong uchi meto nyi karnya kong li tarzamshung korso tindu. Nyingi namba zo, darangka pejun longtin nyintin li kong, kongke longtin je, zongri lugu zedong kebe le cen je mundi zangzong le cen, meto to mawa yebe liu kyu yi ta nondin tsuma hi ca song. Jemi lechen no mutu to dungtam te liu kyanga te nyendu kyo jiyan. Lechen te zonri pa to nyendu kyo ken drepe drigzo wa lo dhortong hebher kengu ken chungra kyeyan. Ta lingzi yamo.

yor hing ting panjor de ye zor jo yo ba shi de ran ja ge ji a na jue yi chang gui jie tu ni nu ju nan ran de zhe jiang song yang chun tian su nu lu kan ge ding qi la mi zhu jia song su nu bi chue ba zhu xin bi tu ni yang jie jie chu tian su nu qia gong jie ding ren chue bi li ji xin tu sa ba tu ba shi Tawi li de ji zhang ye ye na, ka song ba da xin lu ni du ni ru lu, lu ni ji ba si tong ci go tong chu ra jia de sun chu li ge yu ba tang, nga jie ki ba si hun chung xie ci go tong chu ra ni li ge yu ba zhi. Nga jie ki nga su ngu cu ba tang, zhen zhu jin zhi yin bi nga ba xima ye na, ni nga yi nga su ren xie cu yong ji ku kong ru yi man na, pan zhu chung xie ci ma ting tong chu ra jua nga tang, chi ni dong si zu yu ba di, lu yu ji du chung bi sin tu tu yu du yu ba zhi. Sa jia ka ki qi ni ring ni yu gu ru xie gu ba ni, ma nang ji nga su chua pi sun cu su dong ji ba zhi. Gama nga yi san ju ru, zang yi xie du xie bi mi long. Kedangabe che che ni ni zon jake che che ye, che don jame dun dun jik ladari hingo tobi non, man xue mome nan rodang, xo ba, kin xue, go fe zo che, ham che che chong, senbuk do ni che si bi, ni su chin bi xa yu bi che so jake che che ga che chue ba zi, che yi sa ba ladari hi ba di, hi bi den jang gen song tang, zi xue bi kiwan song xiong, le rek den jang da gurang den bara gong pa yong jorong gen song so te, che yin den kuro xa jun ba zi. ཁྱི Zhong gui xie dang a bi cei jie ni de zong niang zhe jia tu dian jia lin zhen tian zu jie dao an de yi zhe guo zhu zhu xing gen ku ju zhi. Niang zhe jia tu su yu you zhong gui tu ma fu cong ki. Di ni zu bi san gui bi cong de tu dian jia lin zhen tian zu jie dao an de er zu ni suan le bei ni niang zhe jia tu jie zang cheng wan zha tang niu ba qi dong jue tang. Yu xi ren ni duan qia si tu ne ta jue xi ju zhe gong de dong jue. A fu zhe ka ra jia ke ding bing a pa jian zhe ju zhe gong de dong jue jie yin ba mo zhe nong ge. Yeram Yeslam Tien Tui Jaka Tien Tung Khan Ki Ka Song Ni Tui Biao Yena Yeram Jie Bak Si Tien Ju Arara Jue Moro Jue Ye Sa Yue Yue Jue Xie Ba Ji Arara Sinti Tien Lan Pi Ka Song Po Trang Ka Poro Ni Yue Jue Yeram Jie Tien Bi Jue Moro Jue Ye Sa Yue Tien Ra Niu Lu Keng Bu Ma Yung Xie Jue Ba Ji Tien Lan Pi Arara Dan Yeram Wara Ka Par Jue Jue Moro Xie Ba Ra Pien Ji Zhong Tung Yue Jiang Tar Tuk Jun Tun Du Tui Mie Da Dong Yang Dien Kere Mie Ji Jue Ba Ji Yo di ge dui cui dawa yi bei cui sun ju ni niang zhe jia cu ji zhong qi gu de ren xi. Niu yue du ni bi xi qi bu ru wu xie jin niang ni tie san gui bi ni ni cong cu di. Wu xie jin niang ni tun ji ji dao sun de re le ba dang. Man chang chang re ren jiu gu yue jiang du bei ga yin zha zhao dong zhu yue ji jue ba zhi. Sian na ba tian di du si re san ju xue cha ra.

0: Nansa Guli Chanjizhar, Sakur Tsejir Lutin Chu.
1: Yuyi Lampur Satunba, Gana Tsejir Lututu.
0: Beche Lutu.
1: Beche Lutu Rinchini.
2: Sinki Namazu Gungkamza. Tata ne Bejo Lungchan Nyanche Lekang, Kangki Lungchan Chi Bujo Loto Hyojitui Suri. Hiyamla Buuran Jojo Mitzika Nabrika Tsi Kimjo Sui Zomri Nawi Bujo Loto La Yezongni. Bu Meta Lui Dawa Sunbi Darki Itan. Zakar Tsibjo Ko Ngutun Dodu Che Hyori Loza Hirangani.
3: Riri, Tungkawi Chita Ra Yetunba, Jokar Nabi Nyawa Yango Ngunro Luka Chem, Jatzi Yandrin Kyopo Tata Chiwa, Tsi Yes Sasui Che Yangacha Yenni, Rangdi Utop, Nahyong Chi Chishi, Jitsi Rimkin Pir, Nyangchi Tang Bo, Jomo, Nyanang Soje Sakula Chedun Gozu, Ngadu Je Yangba Tang Dimin Che Hingri Sola, Seishun Ngungo Shagui Zikunga, Tsi Yes Sasui Che Yangacha Yenni, Rangdi Utop Zon Beda Sumba Ka Utongo Tsuhinga. Dani Rimkin, Sacha yin la, Ningchi Bo Jomo, Nyanang Laso Ba Sacha Mongchi la, Chadu Gungo Tsu Rezi Kunga. Ngande Ji Jiangba Dang Demi Che Hingri So la Sishin Ngungu Sha Gui Zik. Dengen Da Yato Ge Da, Yingno Ge Jiangba Da Tsu Yina Re, Di Yin, Hingri Laso Ba Da Tsu Lina la, Sishin Ngungu Zo Ji la, Zadig Do Yamu Zog Rezi Nga.
2: Dini Tsi Ju Ni, Suyang Khar Pa Gunga Cha Ngani Nima Lao Gu Chiam Tsu. Da Da Zo, Rang Di Tsi Ju Ni Ni, Si Di Tsi Ju Ni Par Pung Tau Xer. Man Tui Ni Ro Ko Do Riv Jib Su Li Do Xip Sa To. Shuzo ki neyagi hongo kanglai siyede changma jie topa ta song topa xaxi jie tab jie si gu pata. Zatang to chun ren dao ta ngon so jangza tuyendab jie zara song job so lakba xa gu. Tsi jo nga chay nga cha nyi ni, tsi ju ro chay nga cha ye par nima na. Ta peda song pa ki tsipa juu ni song kor paa ki nga cha nga ni ta nyechep juu ni ki na ni logu cham song xidao. Nyechep tina song du dawa riri la dabda njaham da zob zu riri dal tina ni peda song pa ndi dabda ti zob ridao. Tine peda song pa ki tsi juu ni ni peda ye pa ki tsi juu ni pa la ponto ti kana ki xisi na ponto ti xal ki dao. Tine man tue to roko tu riv jibs le du xeb za to suzo ki naya yi hongo kanai siye ti chang ma jie topa ta song topa xa xi jie tab jie si gu pa ta. Zatang to chun ren dao da ngoso jang za duen deb chi zara song job su lakbar siya gui zi tati na la zo nrokwa ki suzo ena ri, zara ena ri, degi la song job da ngongo kandri zo gome kola chanko zui dao. Tene ci jo nga che nga cha nini, ci ju jo che nga cha iya pal, nina ki dao duzu dhisha iya na.
3: Ci nye xio lang ka nga cha nini, ci tami rangang sin, zho chen bab, xin gun deb rin, kushuk lep, din zhe xie chi, rang yung so chen de jia xin ka nam de rin, ngan de sin bi xin ka ka ga xie ba la xin yu ki, xia te lu sa ra du to do sa bion, nun deb xie ba dang, gun de lo do men tu danyi ya bo xia gui, nga xia ra gun nub, sin pu nye ma zi xia du, nub ni xia tu jo, lu zo ni do, ha chi xiang du, ru ji qiang dang rang ta la ni, yi lam xiang xia ra, pu lu zhe bi zi nga dang nye go chi, ci nye xiu zan ni la zi kuen ge, dan nu yi na beda sun ba ge, ci nye xiu lang ka nga cha ni ni, ji ta mi rang gang sin zu da ji ta ma ge du da la ke xin ge, din zhe yi na, din zhe xin chi, Rang yung su xin de jie xin ka nam de rin zi gong tukipa nong yi rin ge. Ngan de xin bi xin ka ka ge xie ba la xin yu ge, xia ta lu sa ra du to do, sa bian nun de xie gui zi kuen ge. Qi la go li yin la, pu lu zhe bi ci nga dang, ci nye go qi, ci nye ni la zi kuen ge.
2: Tene ta dawa riri la, ji dang ki njuwa sa chu me la go kam xie che chow riri dao. De pe da sun bandal chan su na, jie la da an dar, njuwa me chu kam xie chi wi, yo jie ra kalang su pa ma. Na fi tsarang ju do qi. Sebra tsi somne penpa ta mumer yukar chomi ten zombi dolong dang. Tsi nini la pasan chen donsar lakpa nipi tuyabzang rukbu sakoto kawa poyong chobla toze. Ta dawa sumpan di yinjunga kamkhe che chongrega gongar mech ni kamkhe che hidao. Jumsi te la tini yuwa che la kalang sopa mangyo da che tine namhi charan judo che judo ni. Tine mksa ge tsi somne penpa ta mumer yukar chomi ten zombi dolong dang. Tsi nini pasan chen donsar lakpa nipi tuyabzang rukbu sakoto kawa poyong chobla toze kawa poyong chobju ki togwa chise orize tine chenko zui dao.
3: Riri, tine nam peda sumpa ge si imba tsi kwa lehyo na la tsi sum. Ye, ge, jue, jue ji, jue ji, nye xio, nye ji, nye ni, nye ye, nye dun, nye ji go la yin zi kwen ge. Gong li na ngani ge beda sumpa ge da xin do di xio zar go, xiam la dirin ge zaka ci xio go la ngore do di xio na.
2: Dini ta tren ki zaka ci bjo xio na. Tren na pu me da lu dawa sumpi ci pa jo jo, jida nga pi ci ni, riza penpa, kama sar, njong chu salong, chui chi chob, jiwa dor ji, a din kal, pom tong xia da hach chang tu, tren nam go na ka ji nam go ri. Maru chuzu ji da shiru chuzu sumba ni la da sutun saam kail. Saani pyoes chubde za nima, njungchu meni. Naani pyoes chubji za dawa, njungchu saachu. Yini pyoes chug za mumir, njungchu sami. Tendi bujo loto xio tsar.

0: ding rep je sengkang ri bi lopen foro edi sengkang de tong la cheni dab de hi ya yo de sengkang de tong jin je du nam yin yong le la zhen hi nie kor chen men nam zhe wei zhong ge yue deng da de ni le ba ro drop tom na ji ten de gang ga jin je xia wa yin hing mei ji song yue
1: wen jiang li ge ne xiu jie cu wei zhe zhe tan ji zhe yi ge rang ge zhe wei zhe me bo chu da pa ma bun ki gani loka nanda renji bata rindu xina. Gyaru ga kinpa tabi senda gyadar xia a.
0: Sengkang ribi lobyn etali yinda dar songyo de. Rongyi chi gaduk dengki shekende, shiyu kuyo soje shengda da mayin para rongyi kikbo yin. Gangza so yin yon rongla canbi chomi shetabi demju yue ge songyo.
1: Jidi, mai mati sedang gay rang le meba gala yin. Ngan chi yin jia tong na lan zi bi wo zu xi ju de ya ni, rang ge rang na, yin jia da xiang bi lin jia xiong dang.
0: Dui wo mei sem xiu xi ba ne, za wa ni duk ju meba dan zha gan ni yin de. Jiao nong dong rei qie ji long ni, rong ge rong la sem xiu zhe ju de yin la. Ji tian de le, sem kang jia pam ka pui bi, pam ka yin yi ji ni jiong mei.
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la ning jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zang me bo chu dong, pa ma bun qi, gani lo kar su xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wei, ngan ji di yin du, rang ki rang la xiong yue ma ji, Gali yin a yi, song na ru.
0: Ndorna,
1: du deri ni song, cho a jie dar zhe zing che yang, rang zin rang la wang wei, sen la guo cha zhe ni, rang ge rang la nying jie dang, rang ge rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do na nong di, sen kang chui di jia za wa xi bi, Dè tàng gè ràng nì tàng, dè tàng gè xì zù zhùn gè.
2: Zhou nèm cò, hiàn là kàn tòng là kà lù jè tàng, gàn zhè gùi mèn gòr xìn rò. Kà lù jè bì tà hì là zhùn dò, hiò jà tà, tò jà, tòng jà kì yù jìn, lù lù mì tò dò, zì dò xì jàn kò. Kantong la lu jabi di zui xiang sa rin ga yueba na ge kiwa mambu gong yin. Si tang kiwa mambu gong ga nian nye yu zang a zan la hinto gu cu ju kasa si ki jagin di mi do nyu gu tu chi njur yung wa dang jibun do chi toru dong wa ra pin to yu. Ni mi do yi gi yin. Kanpo kiwa mambu yin mi do yi bara nyaso si bi cu ju mambu Se zhun xie yu bi, de di yu ka lu jia na, jibun do qi to zhun zhu wa dang, jibun kyung yu, gu sar ca long la, gong di tong to. Sun, ce gu chi bu kia du yin, kia lu zhu wu jia ba dang, lin jia xiong di xie di jia gu. Ye, jibun kin bu kia du yin, jibun ma du gong ge nian jue nga ni, nian ni xiu zang nga nang, jibun jiu bu kin bu kia ju yu di, de di yu da lu pa ma jia na, Nipa dinbi gu ni, tuanba pawa dang, bize li su dong tu. Nga, jibu du ji yin. Jihin ca xe yong a ni, meng bi ba la, xin lu jia cho jun bu kin, se jun xi yu da. Jibu du bi nyu du, din lu zo wo xi yin. Lin lu jo di xi bi, ka lu jia di. Za la dang, ju sa xi, xie ca la, gun di dong yin. Xin yi la so yong ta xie gu ba ji yin. Zhou nam cu. Gong seba di na, kantong la, kalu jia dang, gan zha gu min gu shi.

singa zhou bu nan ba ting di bei jiong long ting yin qing li kong kam ge long ting jie nga dang ni ju bi xu lan xie bi le jin nan rang xiong jiong jie nga zuo bian zeng men na san zhi la dang la gan de ge jie jiao dou ge jie dan ji tue xia di cham de nin ju zhi jin le jin di san gui dang zong ji ba cai ling duan zhe dang nian zhen xiong qin luo zeng xie de xie xie qin gui nan qin cai wang ba zha la ji yin da zu ma cai xin

听你连前中这把象征的是学全国

Chobo namba, tada che jia sin shibili nzin da na, po jiong long ching nyi chili kong kange long ching jia te tong rizalin zin ro yang ji xin kan shiba de ri. Nga na lin zin zo xiong xin ki rin chi yin, ka si che jia pa ma pen chi do chobo chomo la li ji re ko xin ni mendo zang bo pa san na do, rong ka nyi do bi li ji yo na, ka pa an zhang, le ko ji ge jie zhou ji jie ge nga nga du jia ni re ko xie cho le ri. Lin zin da za da wi nyan gong ke cho zo nyi tang, xie ka ni cho zo jia pa te tong xie xin yo ba tang, nyan da jia gomo cho zo jia tang xie ka ni, ju nyi pa jia tong xie xin yo. Chobo zo du to di nyan jia ga si xie ji yin. Xia la man tu di sin pa bu re ko shibili ji tong ji yin. Chiang do pa xio zong ni yin bi sin pa bo di

0: dana deshi chi sabi yon don yorubi lugar yon.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la ruyn do na longchin je yinsa ndaru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua saba xe jinsa.

Chobolosa jianci che che le de ngo ma ni mo zha mo le di xia jia le ji de qing a che le pen ni men tu de nga zu lin ci na le ji ni mo dan zha mo su dong ru ji zo ji yin guo

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge pyuson chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenze son chan che ge peyoge luga la chanbe zawa tangma di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini na che ge nyanjin dien la yisim sowe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

ninje duje tongpo chorwi tu le me samje towa ra ti de chagi tadu won pyin zanje de long ti yong che ta pyu sawa xie

中国成国对亲是因对人你这边而这么忙呢是出不起家马修做体营